ife ba pe titi ni ife ndore e be ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin ololufe wa te duro dede duro di gbe pelu wa ni kan ni Diamond 88.7 FM Ilorin mo bi ati se bo igbadu yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojo ojumo titi dile mo kelele le mo gbadu oko ojokan awon oni to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada Diamond 88.7 FM Ilorin bebe lojo

0: Diamond FM, shining supreme.
1: Ogo ni fun Olorun loke orun Jesu Kristi Oluwa wa oruko mi ni alofa Musa Adebolapola oro Olorun ti mo mu wa le oro ni wa nu Psalm kini ti o so pe ibukun ni fun okrin na ti ko rin ni imo awon eburu ti ko si do ni ona awon elese ati ko si joko ni mi joko awon legan Oluwa fe ko gbe aye to mo Oluwa o fe ko ba awon elese rin mo nbe loni pe ko yi pada bi o tin lo loni Olorun to te to so e to je ko Jesus lai loni o wa nbe o ma di emu sugbon ma gbe o ni didun re wa no fi lo anu e lo nsa lo so ati lori Olorun yo da bi giti agbesi podo mo gbadura fun enikan loni iwo da bi giti agbesi ti podo wa so eso loni wa ni ayo wa ni ibukun ogo Olorun ewo Olorun ayo Olorun o ma ba egbe o de ti ribe o loni wa pada pelu testimony ogo ni fọlọrun lo ki orun Jesu Christi Oluwa wa.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Monday onimo ni 17/08/2026 mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki gbogbo eyan omo Olorun te ra jejeun e dide nle o ile ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka ti opposite Wema Bank temi diri market gba gititun ni ilu Ibadan egbo sa egbo ma gbogbo eyin wo le fe bi omo alaanu e gbe mo ti so Saturday mi pari e mo so lana mi o pari e iyen Sunday oni Olorun so pe to ba le gboran wa bi omo alaanu eni kan mo mo ti bi mo tan no en to ba ti bi mo alaanu ibi mo tan gbogbo eyin si site ti bi mo kiki omo to bi laye alaanu gbogbo brother ti o ti bi mo idi ti o ti je obi mo so mo ko le ba bi alaanu e dide gbogbo eyan oni lojo aje bo si se ndide mu owo kan dani lowo e e ma bo nbi pepe jo nto ri Olorun gbogbo le e ma bo ti o bi di ojo Friday okan ojo kan te gbori ni mo so ash gbogbo eyan omo Olorun e je nkokko si de bayi ni ana bi awada bi ere o ye ka gba Holy Communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church ani anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun ko sin ti oye ni ojo Sunday tin boy mo nfi towo towo so fun eyan omo Olorun pe e ma binu but bogo se boya to ri traveling na ni ba se wo bi o se ri ko lo se lo now lagbara eni to la ya to hun ni ojo Sunday lei ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa bogo se nje ti Olorun mo bo ni bi pepe e wa do bale wa kunle mami e kunle daddy e do bale e mu owo ti ma so tele si lowo oni yato ojo aje ni engineer e pe pastor mi sister mi tayo odekunle Epaphras ko mo bo

Nice. Gbogbo le eyin ka otun eyin ka o se ni baba bo se di owo yen mu fun mi lo nji ojo mi lo se yi fun mi lo nji ojo mi olorun emi awon woli ah je mba je lo se yi bo se so lori idobale olorun mo gbadua fun gbogbo awon omo olorun atemi gan ti mo wa nu studio je abaje lo se yi ose ijo je ose ninu ose ta ni gbagbe lai lai minama kwa mena shato ali abadus jesu oluwawa gbogbo eyan omo olorun e dide nle hallelujah la meje asisi ogo mejo somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e juwo si ologun ajobo agbeyinga aso ipo se o titi lai lope wa lodo e wa nowo yen si waju gbogbo eyin te mu owo dani ose ko je ose mo ni gbagbe gbogbo alaje re ki won bere si wa osu n pari lo ki re opin osu omo wa ba o olorun ni ona ara ti mama yi o fokan si je ki oba je je ota atayato je ki ogo mama yi o bujade in the name of Jesus Christ jesu oluwawa now eje n se bayi mo ti si de iwasu kan ti mo so pe orisi omo meta lo wa ibi ti mo ti mu na ibe na ni ma ti mu bayi ma soro pupo laaro yi bi ogo se nje ti olohun and emura o gbogbo eyin ara ni lati gbadua ta fe gba yi merin pere ni baba gba tan loni a tun gba lola omo meta ni olohun ma fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo lo lo won fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti olohun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je le keta o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi ele keta ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi eni kan ni omo meta meji ni won ni o si keta omo Yoba lo so be bibeli o so be Olorun o so pe o si keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to Olorun ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo yo awon ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omo birin oda o omo birin wulo gan praise the lord omo elekeji lomo kunrin hallelujah o ala won ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu

0: Jesu. Oluwa wa.
1: E bi omo yen lori sa.
2: Na, gbogbo eyin omo Olorun kin to so yen ko to gbadua yi. E mu omi yin pade mi. Iyen ni oje omi elekeje. Number 7. Enikan ni ah se lana. Mo ti so awon omi kan be te tun se. Ibi to ba ba wa na ni. Sa lo mu omi. E mu pade mi lori Facebook, YouTube ati TikTok. A fe gbadua si. Bo ba bi omo to ba bi alanu o ti bi mo sa omi wa na a se nkan kan e ji awon omo yin pa won na gbadua oto ni ba se seto ni satan Facebook we tan YouTube we ko tan TikTok ma se nkan kan be o dekunle e paphras baba mi o mo be ni nkan kan chat o awon scam nbe nbe o iyen lo be gbogbo le te ba ti ni anfani ati gbo mi Number yo kan to ja sodo mi lori Facebook o ri nbe mi bayan chat and ni agbara Olorun gbogbo yin te wa ni United Kingdom ola ni service yin ola Tuesday o si jo wo oro le eni kan bi ago melo e je so pe ni ago ma inji debe lat ago merin ago marun ngba ti o ba fi dago mejo abo si mesan a ti wale loruko Jesu won ni wa gbo wole yin ni inti ani wa se mo to ba lo mo nbe fi number ti mo fi sita ti ma fi sita ibere flyer lowo mi pe lo be je wole o gbo wole o wa ri oni mo salai na ni ebun olohun ti a fi fun o nipa igbo wole awon alagba lagbare ni to laye ato ni wulish ni ilu London ni agbara olohun wole o dekunle yo gbo wole awon eniyan ni ago marun irole e ba mi so fun awon to ba nbe nbe ba mi pe ba mi send the voice mi si ayo ni ti e 081 637 kan 3443 e gbo number yen ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se ko na nu bo ko yin o ba yin ri flyer 081 637 kan 3443 o gbe yin odo Jesu e ma mu ra le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday, Friday, Saturday lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e mo mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine Your light has come convention 2026
0: sa to baba won bi omo alanu emi wa ni omo yeju ewu emi ri atemi ejo connect ni bi nti yawo mi ka jade le kan na iwo bo mi mo inu re inu lo bo connection yo ti mo sun bo lala la lo mo la mo mo gbadua ni ayemoye gba mo mo lala ye onisu kikin lo di bo awon ese bi ni ti an ka ti je mo pe inu bi ti won bo mi mo te ba so ma le to je ya yen ni o ye ki o mo ni passion fun odidi odun kan wo bere pe ki mo mi re nje fun odidi odun kan o lo ba baba re mo mi e ko ni mo kan mu nkan wa fun yin o ye igba awon omo yi ronu Jacob ati Esau o ni omo mi sare lo sinu igbo lo pa nkan wa mo fe je baba e lo bere kin le son ti o bo lojo ola ire ki wa lowo fifo eni kan ni mo nse kan dole o me mi le fun yin nkan kan iya je o e lo lo be na fun to tu eje to ti dalu sile te ba ro ma lanu oro ti o mo jabo lenu e bi o se mo so ro geti mo ta anu ta anu ti e go tun mo se dadi mi e pele ah se nsi le lo bi mo fe lo yi o ma lanu le pa odidi fisa re ti nitori e eyan bi omo merin ilu ebo lawon merin wa iya si ku elomi lo sin won mo ti ki lo bo yin jo ni gbogbo eyin iya te ran lo ilu ebo ko si nbe sa laanu nu ki yo bi omo ko se n to le buye pe no last respect won sa n wowo ni omo olo awon omo kan juwa omo to feran owo lo bi o bi alaanu omo alaanu Oma laanu eyin kan won ti so moro iyawo re n lo le opo lodo iya re eyin baba kan le pa yawo ni ikadibo o wa n ki gbe po mo toju e e so ko alaanu e gbe owo lori
2: mo duro ninu ipekun ase nitori majemu to fi gbe awon iya kale gbogbo eni to ba se ami to si jakeje nti won duro ti lo mo ni ki omo alaanu ko dide fo lo abi omo alaanu in Jesus name and just omo le bayi yes
3: yes
2: wa gbe eyi de ba ni ye ni baba
3: baba
2: so mi do ma laanu fa won obi mi
3: so mi do ma laanu fa won obi mi
2: e gugu wi bayi pe fa nu obi mi si mi loju
3: fa nu obi mi si mi loju
2: je laanu mama mi
3: je laanu baba mi
2: je laanu iya mi
3: je laanu iya mi
2: Jesu oluwa wa e joko omo meta lo gbodo ba won bi laye omo melo ma si ni bi gbadua omo meta lo gbodo ba won bi enikan ni kin sawo alakoko ni omo ika omo ki mo pe ika ani awon omo ika igu eni mo so fun yin to paya re won si ton ku elomi o paya re enu ni fi npa a paro fun daddy e nti mommy re o se a paro fun mommy e nti daddy re o se omo ika omo to je pe ndamu iya re enikan bi bawo gbogbo eyin to ba se pe onimukumu ni omo ika ni o omo ti en tori gbe iya lo si police station every time e so mo ika ni o omo ti mo daran omo ti mu kolos ika omo ni o e so mo mo ri ya kan to so ni omo mi a to ba se pe mo mo ni ba ti fi se menstruation ika omo omo to je pe to ba ja tan ladugo bayi iya won lo mu omo ti nje gbese ani won lobirin won adoju ti ya won awon iya yen o je nkan kan loju won eni kan ki mo fe se pawada omo ikani o ese re nyara lo si iwa ika ninu we proverb chapter 6 verse 18 proverb 6 18 gbese oni ese won sare lo si ika omo gbese je wo proverb chapter 6 verse 18 aya ti hu mo iwa buburu ti hu mo buburu ese ti o nyara ire sisa si wa kini omo ti ya bi to si mu resort egbon re o si dana aburo re o si dana sun ironu yen ni university ni aburo yen ro titi te ku wo bi omo ika ni o nigba to ba ni aburo to je obirin to ba sun ika omo ni o to ba ni ogbon aburo to je okunrin ta be gbon to je okunrin to ba sun omo ya kan na ika ni o to ba mu gbo alawon omo ka eni kan ni mo tin bi o ti bi ka igba ti ko ba bi akeke ni o bi ati para mole onu ojiya iwo to bi ka kale igba to no ba bi mo e fi le onu oyin to won bi o tin wa bi onu atubo tan re ko jawo ninu palapala palapala oni won o fi ole iwo lo fi le e ba nbe tin be legbe yin se so mo ka bo ni sin anfani kan be o le ronu pi wada o tun aye re se e wo mo ti woli olon bi tani woli heli awon ika omo awon seku pa baba won owo tawon eyan ba mu wa si pepe won a gbe eran ti an ba mu wa won a fi gini rin gogo won a fi mo je ti olon si gbe omo alaanu dide ti won pe ni samuel o si lo kilo fun won at the end of the day won o down won baye baba won je omo ika mo baye obi je ni ironu re ni mommy e ro te ku ironu e ni daddy e ro te korun alakeji omo ika e jense mo le eyin te ti bi mo ri yin sori eke baba mo fun mi lomo ika guys wo ni ode kun le lori facebook e wa gbo kin to mo lo mama gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin te fe bi omo alan gbogbo eyin te fe bi omo abi amo mo ba wi mo fe ko ru ebo ti bi mo se nso ebo ki si ni olorun jo je n bi omo alaanu je n baje gbogbo eyin omo olohun loni ojo aje se nkan to yato ka wo ti emi awon woli o mu jade ninu ipin rawe be mo fi rugbin mo fi rubo mo fi ida mewa mi mo fi rubo olohun je n ba won bi omo alaanu oni be eyan ba bi omo ti o ba bi alaanu ko ti bimo account number church ni 2017 4290 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank. Being your ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade. Gbogbo eyan omo Olorun kin to pase ese bibeli ti gbogbo eyan omo Olorun o ka loni eyin te n ba wa ka majemu titun leyin gba ta ti pari bibeli tan awa tun pinu pa atun fe mu majemu titun ibi ta tun je bayi ni we Luke chapter 11 titi wo 10 ori o oju e na tun fi ka iwe a tun ka tan eh Luke chapter 11 titi wo 20 eyin omo Olorun ti won bi loni ekunle eje n pase eyin te mark wedding anniversary yen ekunle amak wa minish antoni abadus wa mo leke sani agbara tin bi eja dide ko wonu ipin rawo yin e lo serere in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Mo gbadura fun president ati governor wa eyin na se nkan loruko Jesus ki Olorun ko mu yin tesi waju your excellency in Jesus name. Eni kan mo ni testimony eje o loud ko ni ti ko clear 080-88-71-65-66 Send the message. You are blessed. It is well with you.

Jobu na tin lo life, o tin lo gba. Jobu ni yawo, Jobu lomo, Jobu ni nkan osin. Ibakasi to ni kokere, rakomi to ni kokere, o ni agutan, oda malu to ntule. O ni oniruru awon osin. Oro igba yen de niyan nkan to fin lowo niyan. Lara awon loro tin be ni igba na, won to bi merin. Ore nla ni won je to de bi ore imole. Suba akandede notice pe lojo kan saba bi buruku dede de bajo iwa laye ipade kan lo de waye laarin satani atolorun te ba ko wo ni ojo kan awon omo olorun korajo won duro ni waju olorun olorun wa wo satani laarin won o wa kefin satani iwo satani kilo se nbe yen o ni emi nlo mu nbo ni oluwa o ni pe nibo ni le o ni lo bi bo lode aye irin kirindo nibo lo kesan olohun o ni le o ko ma rin kireni enikan na wo soke esu oni gbanu ile koja oya eyin ta ni ise bi business kon esu oni wonu

0: awo maju fadira se mi ni ko semu sori on to da julaye ni pe ka ma jeun ka ma mu ni waju ota lai de pa wa lara iwo ti teta bi lo nje sile ni waju mi eh loju awon ta ni o loju awon ta mi iwo da oro si mi lori ago mi ku aku iri atanu ni o ma top ni gbogbo ojo aye na owo e soke bo se wa yen wa sa yeye loju awon ta loju aro ni pe wa sa yeye
1: lọrin o e ku orire fun isi akansi agbara to nwaye losose ni gbogbo friday iyen ni arugbo ojo tose yo ti ni agbara ju agbara olorun o se di lowo nigbati program friday tose ibade prophecy and solution ni ose tutun yi iya ni agbara ta mo pe awon eyan jade leyo kokan nipa imisi emi mo lati sogun to nla koja ati ona bayo ni o ta yi na de mo nipa e ati pe deliverance ma waye o ni gbogbo awon ti won wa ninu igbekun te ba ti wa nbo e mu adun lowo adun ti won ma nje e mo de gbagbe igbese to lagbara ju ta gbo e get eyin te ba nbo eyin ta mo nje eyin greek eyo kan ti to now igbese ta fe se ko je eyin tutu te ti se eran ti e mu debi ta ba ti wa pari e mu eyin yen lole o ti doju e bayi oluwa ti to mi sona lori gbogbo pepe okuku awon pepe ti won ti wa ni atijo pepe to gbe omo pamo pepe ti ojo odide pepe iranjiran pepe idile pepe okuku pepe ipile awon alale ile baba e dandan ni ko yalule bi pepe okuku le ba ile wo awon omo ologo bi arowo yo niyan te ba ti kefin ninu dile yin pe ko seni to rona abayo pe gbogbo awon omo dile yen bakan na ni onigbese gbogbo won tabe notice pe ko seni kan to rowo yo nle yin pepe kan lo fo nile yin tabe notice pe te ba ti woju ori kan le nku ninu iran yin pepe kan lo wa ninu iran re ta ba ti wa notice wi pe be ba ti ngoke le jabo pada ti idide ba di ewo ninu iran re a je pepe kan soro tun ni dile baba ati ya e mo bo ipade friday yo kojere gbogbo eniyan arugbo ojo lo mo pariwo po nlo bawo lo se debe side of a garage lo wa wa bere junction kan tan pe ni kilanko junction te ba ti de kilanko junction yen e ri okada ta omoruwa yen e bere pe church arugbo ojo le yin lo iyen ni jeje street nikila nko joshan bere church arugbo ojo ibe la ti pade aro friday ago mejo abo laaro a de gbe wa go kaabo gbogbo eniyan e wa wo

0: lórí ètò náà títí di ọjọ́ kejì dín ní ọgbọ̀n oṣù kẹjọ ìyún august 28 oṣù tó wà nínú ẹ̀yẹ àkọ́ṣe iṣẹ́ ọ̀hún òun ni wọ́n gbéṣe sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jẹ̀ kan tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ rivers lára àwọn àkọ́ṣe iṣẹ́ ọ̀hún láti rí àkọ́ṣe iṣẹ́ òpópónà orí afárá ètò ẹ̀kọ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó fi mọ àwọn ohun amáyédẹrùn lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jẹ̀ kan akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ rivers dókítà Dangogo Wokoma òun ló kéde ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé kan tó ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn nílùú Port Harcourt inú ìwé ìròyìn Vanguard ni ìròyìn ọ̀hún lè tẹ́ǹtẹ́ sí.
1: ó dá omi dẹ tí ń dán lórí ọ̀dọ̀ já lọ polówó ọjà èmi gan ò tí ẹ ní ó tilẹ̀ wò ó kéré ọmọ ẹyà ara lé ẹ má yí kúrò ńbẹ adétọ ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube kí ẹ máa fi àtẹ̀ránṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa lójú òpó WhatsApp náà ojú òpó ó ṣílẹ̀ ẹ lè máa fi àtẹ̀ránṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa ṣùgbọ́n ẹ já dẹ́ka polówó ọjà náà adétọ.
2: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
3: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort, choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid, fast relief, full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
4: Yaya, agbára ọlọ́run alààyè tún ti dé ọ láti dábìrà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ nínú ayé gbogbo ẹ̀gá alààyè níbi ìsọjí àwẹ̀ àti àdúrà ọlọ́dọọdún ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún 21 days prayer and fasting nínú ìjọ àlàáfíà olúwa baptist church òsèré ìlọrin ìsọjí àwẹ̀ àti àdúrà náà ni yóò máa wáyé bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹsàn-án sí ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n 9-29 August 2026 pẹ̀lú àkórí unlimited grace oore ọ̀fẹ́ tí kò lódiwọ̀n 2 Corinthians 9:8 àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ọlọ́run yóò máa lò láti mú kí oore ọ̀fẹ́ aláìlódiwọ̀n wá sórí gbogbo ẹ̀dá ọmọ ènìyàn evangelist doctor Oyebanji reverend Bolaji Odejide reverend Noah Adeosun tema reverend doctor Oloyede ìsọjí ni yóò máa wáyé ní agogo mẹ́fà òwúrọ̀ àti agogo márùn-ún ìrọ̀lẹ́ ojoojúmọ́ tọjọ́ ìsinmi sunday yóò máa wáyé ní agogo 2:00 PM òwúrọ̀ àti agogo 10:00 PM òwúrọ̀ ọ̀rẹ́ wa kí ló wá ń dúró dé ìwọ náà darapọ̀ mọ́ ìsọjí alágbára yìí láti gba unlimited grace lórí iṣẹ́ òun ìdílé rẹ mo ti ṣetán láti gba tèmi ìgbìmọ̀ ìsọjí lólùkéde.
5: Mátírẹ́sì yóò lè wọlé kó lè wọ.
6: Kí ló dé tó ń tiraka torí pé o fẹ́ gbé mátírẹ́sì kọjá? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé o lè sunrun tó dára lórí mátírẹ́sì tó wà nínú àpótí?
5: Dúró, àpótí kékeré yìí jẹ́ mátírẹ́sì tó kún lóòótọ́.
6: Bẹ́ẹ̀ni, mátírẹ́sì restorer àti compressor láti iléeṣẹ́ Vitafoam ni.
5: Ó máa ń fẹ̀ sí, ó ń tóbi sí lóòótọ́ o.
6: Lóòótọ́ ni, ìtura ńlá nínú àpótí kékeré kan, ó rọrùn láti gbé, ó ṣeé gbé kọjá lẹ́nulẹ̀kùn tóró láì sí wàhálà nínú.
5: Ó sì rí bí ẹni wípé ó dúró dáadáa lóòótọ́, kódà ó rọrùn dáadáa.
6: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú mátírẹ́sì restorer àti compressor, sun orun ìtura pẹ̀lú ìdẹ́ra. Mátírẹ́sì Vitafoam nínú àpótí ìtùnú, ìrọ̀rùn àti ìníyelórí gbogbo rẹ̀ nínú àpótí kan. Vitafoam, ọ̀nà ìgbésí ayé tó dára.
1: Ó dá káàbọ̀ padà látẹ̀ka polówó ọjà wa ẹ̀yin ìyá ẹ sọ pé I don't understand.
0: Má gbé bọ́dì.
1: Domire dododo.
0: Àtúpalẹ̀ ìròyìn.
1: Oyè jẹ́ láǹfààní láti máa tẹ̀wájú nínú ìwé ìròyìn Nigeria Tribune. Ńbẹ́ mo ti ń wo ìròyìn kan. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀yàn bá ṣe dáadáa ó yẹ áwì ni o. Ààrẹ Tinubu ó ti sọ ilẹ̀ Nàìjíríà dáwọn di àwọn oríkò. Eléyìí tó jẹ́ pé àwọn iṣẹ́ àkànṣe mánigbàgbé tó lákàkì tó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti ń fẹsẹ̀ rílẹ̀. Umai ló lọgun tuntun bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ tòní mínísítà fọ̀rọ̀ iṣẹ́ òde nílẹ̀ wa Nàìjíríà Sẹ́nẹ́tọ̀ David Umai oni o ti je ko di memo wi pe are Bola Tinubu oni o ti mu ayipada ba orilede Nigeria o iyen lo si awon oriko eleto je pe awon ise akose mani gbagbe to lakaki to je idagba soke to ti nwaye o umai ti o sore lo pe ose lakoko ti o se abewo si opopona masose eleti o lo lati Kalabasi Emboye ti Benue si Kogi Nasarawa si Abuja o ikan eleti o je ikan lara awon ise akose eleto je pe o se gbogi ti isejoba ti nbe lori alefa ti nse minister ohun salaye oro wi pe ta ba wo bi won se nse opopona atawon ise akose idagbasoke mi labe isejoba are Bola Tinubu o nse afihan wi pe are ohun o ni faraji lori ati mu idagbasoke ala elegbe ba te ru tomo eleti o si yanju gbogbo awon o ti ojuwe gege bi pe anyo apa abikanti papa julo apa gusu ila onu ile wa Nigeria Tribune ologbe iroyin obode
0: owo ajo lapa ipinle oyo titi awon efurasi mewa kan ti won furasi wi pe eya ara eniyan la won ra ti won ta gege bi ajo lopa sese jena wa gan awon afurasi mewe wa awon ti won si ri awon iyara eniyan ati ogun abenu gangan ni ikawo awon atilawi ohun alukoro fajo lopa ni ipinle oyo dsp oloyinka ayanlade lo kede oro yin fa awon oniroyin iyun ni ojo saturday nilu ibadan ayanlade sise ko di mimo yi pe awon na wa gan awon afurasi na leyin igba ti ajo lopa ti won tin topase won won tin so won lati nkan bi osu die seyin baye ti won si ngogbo bi ti won je si ti won rin si o je ko di mimo yi pe owo ti awon mewewa ni awon aye ototo ti won ma nfori pamo si iyen ni ilu iseyin ati ni saki ni ipele oyo ni iwe royin the punch ni ko yan wa laaro toni
1: mo ko je lo sinu iwe royin leadership ile ise olopa ni ipele plateau won so omo ile ise olopa nkan o sinu ahama latari esu wi pe o yinbo lu enikan to je ontaja iyen ni oriko duro nye wo ile ise olopa eka ti ipele plateau oni won ti so osise ile ise olopa nkan eleti won fesun kan wi pe o se be o yinbo lu oloja kan eleto je pe ko gbebo lowo ko ni kankan ti nfese rin iyen ni oriko kan ti a mo si duro nye wo checking point ti nbe ni ijoba ibile riyom iyen ni ipele ohun won pe isele ohun oni o sele oni ojo kokola osu ta lanfani lati ma benu re yi nigbati eni ti o je olokowo na ti o ko re je danladi ti o se be ti nko awon efo bo iyen ni ati lati agbegbe gusu ila orun ile wa oninu okokan eleti awon mo ile ise olopa si da duro iyen ni oriko duro ye wo won eni to wa je alukoro ile ise olopa ni ipinle na superintendent Alfred Alabu nigbati o fidi oro na mule oni olopa eleto je pe o lowo ninu oro yi o na ni o je pe won ti gbaso olorun re o to si je pe won ti fi sa mo iyen ninu ekankan eleti won ti se wadi iwa odana ni o state criminal investigation department leadership ologbe iroyan bodo
0: ara gbe yamu ojo kan de la sigbo sile nilu Abuja lojo Saturday gege bi won se je ko di mimo wi pe iroyin ojo ye ohun ni o se idena fun lilo bibo oko ati awon olugbe awon agbegbe tolo na kan isele omi yale agbara ya shobu ohun ohun lo sele to si mu ki awon loko ki won ma se lerin lori popo gege bi omi se ya gbogbo oju popo ti awon oloko wo na ti won o si le se be si enu ise won tolukuluku si si shobu re lati pada le gege bi iroyin se filede pe isele ara gba yamu ojo eleyi to sokufa akun yaomi yi lo sele ni awon apa ibi kan ti won si daruko awon apa ibi ti o ti sele gege bi Adetokunbo Ademola Crescent ni agbegbe Wuse 2 ati awon agbegbe miran iyen nilu Abuja Daily Trust lo so di mo
1: o da o loju opo iwe royin Daily Post lapa bi laro toni nbi ti paso mi ti o ti ni ma soro ju to lu fimo mi yo ti ma fimo won pe ile ise olopa won fowo ofigbe okunrin kan lori asu wi pe o dana sun iyawo re ni
7: lo sanu ni ile ise olopa ni ipinle kogi ni won ti fowo ofi gbe okunrin kan ti o ko re nja Jacob Irewa lori esu ipon gbianju lati dana su iyawo re eyin o Berida Irewa eyan lakoko ele to je pe ijabele laarin won onilu lokoja ile ise olopa na je ki o di mimo ninu atijade kan ti won fi lede lojo tana leyin ti eni to je agbodegba won ti se alukoro ile ise olopa na AFP Saliu Afusat oje ki o di mimo wi pe a sele ohun oni o sele lojo eti nikan agogo mejo abo ale o iyen ni agbegbe oworo estate ti nbe ni felele ninu lokoja ile ise olopa fesu ko wi pe afurasina oni obinu tan se yoruba sibo won ni ibinu ko mo pe olowo ohun lese nle o eleti o si duko ko mo iyawo re eti o si lo ri se be ti o lo fa petiro iyen ninu oko alu ninu alupupu re to si se be ti o dana si Olorun sanu Daily Post Olopost iroyan o
0: je ka lo si abala to kan ta mo si abala
7: la meto
0: be ni won ki se imo foloko
7: bo ejina Jacobs Omotayo won se be ba wa ki eyan ara ile bi won ba ki eyan ara ile tan a le sita awon kokota ko wa ko to di pe a lo si eka
0: ipolowo
7: oja ejina Jacobs Omotayo akiyan kojo meta
8: ya ku ojumo mo ki ninu ile agbara pe ya ku ojumo ya ku ise takutakun mo ki awon ile na pe won ku ojumo a ku ajode ose tuntun se yo san wa o
7: ami aso lo
8: aso
7: oda awon koko ti akowade loni ti a ma pe kelu oro eto idibo ipinle osun o na lo fe ijo bi pe o yo gomboro tin be loju opon iyen la ro tuni nitori pe are Tinubu on gboriyin fun ijawo olubori Adeleke wipe o se afihan ife enu awon araalu bakana Adeleke nje ko di mimo wipe o ti fowo si o pe ko si mimi kan ti o le mi pe irawe to ba ti da ijo ole ni ki soke pe o ti fowo si pe are Tinubu pe ki o ma jo nso po nbe leyin re bakana koko keji ti a ti ma menuba oni ti oro ajo kan ele ti kowe ja feto omo omo eniyan riwa ti won je ko di mi won ni won gboriyin fun awon oludibo bi won se jade ajo leto odibo ti mo awon eso alabo won ni amode bo sugbon kokoro kan be yin ajaje ele ti a le pe ni igbose kinkini leti awo gbegiri won ni dibo se beyi pe bo la se le se to je pe ko ni je idukoko ma isejoba awa awa rawa e ja koko mu koko akoko na tabawu are egbe oselu APC na won wa gomina yi abe egbe oselu labor lo wa a si gbo awon kankan ti o sele saju eto idibo yi ele ti o ki wa lo de to fi wa je pe awon mejeje o jo bi pe won ti wa ndore wa
8: se buko se ri awon iroyin te ko pe o ki ku te ko papo yin e ko e da pe eh en to ba jo la ma fi nwe un so se ri akoko ma so wi pe are orile Nigeria Democrat ni won se mo pe the way ti en to ba loye nkan ti o se fowo mu o yato si bi eni ti o loye yen yo se fowo mu ni orilede Nigeria a ri wi pe isejoba re yi o yato si ti awon ateyin wa seri ki pe are ti akoko mu won gbe ero agbagbe won won ko pe awon na oko pe
7: gomina
8: oku orire iyen fi se afihan wi pe oro yi to wa nle yi o oro ki se oro winner takes all wi pe bo ba o pa bo ba o bu sugbon idibo to waye ni ipinle osun ta ba fi gbe segbe ara won pelu idibo to waye ni ipinle ni Ekiti a ri wi pe won yato pupo awon gladiators to wa ni osun mi o gbo mi o gba lawon gladiators won and gẹgẹ bi a se ri pẹlu bi ta won fọran fi han wa ni wi pe awon egbe alatako awon dundu wi pe se a gba ijoba yi lowo adilike bo ba fe bo ba ko a o gba iyen lo se afihan awon idukoko awon lo se afihan pe mo lagbara lo se afihan pe ko si nto se ta ni gba lowo re ohun lo fi fa te pe te ba ri pe awon kan se ka won yan bi lowo pe kini awon gomina kankan lo n kina wa ni pele osun bo lo se kan won ton wa si pe won si ipinle osun se won wa fun solidarity ni abi won wa fun encouragement abi won wa pe e je ka wa na ka ko ipa titi wa ibo yen ibo awon omo bibi ipinle osun atawon to atawon lugbe ipinle osun ti won ni card dibo egbe lowo lati dibo ni ipinle osun awon ni o wa fun
7: ibi adeun afowo atomode yin lenu e ja de ka polowo oja e ba wa mu lati ibi te deun e ma binu e ya ra le adetun e ma yi kuro be
9: orushi
10: kotito lati gbohun soke kore yin sobo ni bore tin dabira ni bi sojo lo soso ni efata isoje efata pe odun kan gbako hallelujah

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberun lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberun lona 300 naira fun owo ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberun lona 100 naira fun owo moto yen ko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to daraju eto ifowopamọ lori ero aye ara ya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbẹkẹle te *7*7# lati se account pelu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
0: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki igbesi aye sunwon

0: ti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni e wo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun funfun sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbegbe pelu irinkurin o lanfaani to le se fun ni aso iwo ku o to somo lu abi rara ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara o to somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re o to ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sho global bread to ni ki so fun yin pe odo oni la dari ola nigeria
1: It's where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
2: Shared meals like delicious jollof and chicken.
1: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew. Ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
3: That's why we say let's go home. There's food at home.
4: Enjoy the taste of home with a newly improved onga chicken flavor cube.
5: The taste of home.
6: To eka papada lati eka ipolowo oja wa
7: eba
6: won si wa ni kale
7: ejira Jacobs
6: omo tayo ta n gbeyawo lowo laturo e ba tesiwaju bibi ti e bogodi
8: yeah gege bi mo si so ka to di pe a lo si eka ipolowo oja mo so wi pe are won je democrat we ga mo so le kan now e wa ni kini di ti mo so pe are je democrat are je democrat tori pe awon igbese ta awon atare gbe lori politics ipinle osun erun ti wi pe laarin kan egbe pdp won ni isoro ranpe ti won mo bi ton fe do ton fe dara si because there are separations laarin egbe wiki ati party ti o di pe amen to lead amen ti o se iyen lo fa ti governor ipinle osun adeleke ton tra ti wo pe ibo la nya si bo la fe la bai gba toro ri bai kan bayi towards the 9 minutes won ni choice be kon lo si accord to won lo sugbon awon laarin kan agbo iroyin wi pe governor yen o ni intention lati lo si accord apc ni ohun sugbon awon kan wa ti won le fun le kan na ni inu apc ti won je omo ipinle osun tan wa loki ti won block ati ri ilewo fun ona then o won e so pe are je ko ye won wi pe e mo je ki oro yi ko di in ta wa ni le kire ni mo to ba di ola in ti e so pe democrat ni won ni wi pe en to ba je democrat yo ri waju are n pada bo lele keji are ni lu ore ju ota lo and oro to wa nle yi oro pe e wo ngba teyin je teyin wa ni te wa ni the government house ki le si fun araalu se araalu si won ayibaye gbadun won se o je yin logun ngba te wa ni government iyen oyetola now e wa wo ngba tan adeleke wa nbe nsin ki araalu ri gege bi anfani tori mi fe bi lara mi logun be lara mi pe ai wa o awon ti won fe para won sori ibo yi awon pa won yan ku dada awon yan ku repete ni be ba about 42 or so now awon ti won draw ni coalition center to fi wo ago meji oru ti o di pe ta ba announce ibo yi ni kuro ni bi ti won wa be ago meji oru mo wo pe kini adeleke gbe fun won ti won fi duro ni duro beyen iyen tumo si wi pe adeleke sise ise ta adeleke sise o ti fun adeleke ni igboya wi pe koda bi won ba gbogun ti ni ju be lo e je ka lo si ipade dojo bo aburo mi oyin ati awon arike ni atawon ari lo ni atawon ari bo ni eventually
7: mo fe ki atun wo bayi awon ko so wi pe o jo bi pe oju aye oni are nse lakoko are awon ni ta ba so nipa dari egbe oselu APC awon ni pe isejoba are yi lo je pe won gbese le owo to ye ko wa sawon ijoba abile ni ipele osun egbe oselu APC ni ipele ohun lowo ra on won ti agbeyewo pe o sese ki won gbe igbese ofitako abajade si dibo se eyin o se oro yi ko fe ma takora won die die ka ma wa woye pe oju aye la re nse pe ngbati obe ti gomo lowo ka ko file
8: awon ti won ri pe won gbese le akoto owo osun se si mo wi pe are so wi pe kan pe se ko lori e
7: ti ijoba abile le mi so
8: ti ijoba abile yen is yen constitutional matter ni yen wa ni le ejo lowo lowo nsin
7: sugba agbe fo ba agba lo e ma binu agbe fo ba agba to tun se minister feto dajo lori le di Nigeria awon ni o je pe o jo bi pe won se akoso lori oro igbejo abe ijoba are tinubu ni won tin se
8: ijoba o na mu nso wi pe se ri awon oro kan wa tawon oro kan awon oro kan ta ma se dele ejo won ni iwon ba ni eni ti o ba mo nipa ofin o le so nipa imo ah in people mi kan mo ni wi pe ti o ba nidi obirin kan je kumolu idi e awa le ma really mo much nipa e sugbon I believe wi pe ngba te awon eka eto dajo ti won wa ni di oro yi won o se justice lori e but emi fe so kini kan wi pe se ri ibo osun o ti fun wa ni trajectory kan to je pe awon oloselu bi ti awon oloselu bi titi won o ye kan won le ma ri awon lesson kankan draw
7: awon eko
8: awon ye kan le ma ri awon eko kankan kan ri draw ninu e to ba se daada o ti e need at campaign lati wole lekeji to ye to ba se daada and then opolopo na awon oloselu wa loni won bigita ntara lu nfe clara lu nfe to fi di pe are fi nbe won wi pe e dakun e mo ko afara mo e mo ko fly over mo nkan ta won yan nkan ti a yin ti into iya to nji ara lu oni ke doju ko mo ro pe to some extent sheri emi gbagbo nu kini kan sheri ijomo yoruba rere a le kukuru na oro to wa nle governor Jackson Adeleke won je ko ye wa wi pe omo bibi yoruba tatala won awon o ifila to ye ka fi de ori won si fi de badi si soro ka ko je e le ko mi amo oro enu mi e mo ko tori oro ti o se na fani ni iyen lo so wi pe in to o nso ki dibo to bere ohun o ja mi lori e o support un fun are ko yi pada sabro mi oye yin
7: sugbon egbe oselu won lomo oye
8: egbe oselu won le lomo oye
7: egbe
8: ara seguseye ko egbe oselu le lomo oye sugbon kini kan take preference over the other abro mi oye yin is a place politics is about interest
7: kan wa fi omo egbe won le
8: accord
7: dibo fun omo egbe oselu
8: se eyin ro wi pe leyin dibo yi se ro wi pe eyin se gbagba awon to ngbo wa nile mo fe ju si won nile wi pe awon to tun bo wa lesi se won le ta lo le fowo soya wi pe leyin dibo yi ti gomina ba pada joko lori apere tan lekeji se o le remain in accord
7: e sugbon won
8: iyen na iyen ni
7: so e ma binu
8: ibiti governor nlo ibiti erongba e nlo ibiti ifenu e nlo ko se nitun le joko nu ani so pe ba lo se ma ri later sugbon e je ki so fun yin interest in politics is permanent
7: sugbon awon kan so wi pe gbogbo erongba pe boya o se se ki Adeleke ko fi egbe oselu APC ile yi
8: egbe
7: oselu accord le lo darapo mo egbe oselu APC
8: miran
7: pe APC pe o sese ko ma sese la ko ta wa nitori pe egbe oselu accord ni ipinle osun won ni awon omo oye tin dije fun ilegbimo asofin ipinle won lawon tin dije fun ilegbimo asoju sofin won lawon tin dije fun ilegbimo asoju asofin agba pe bi Adeleke ba fi egbe oselu APC accord le bayi to lo sinu egbe oselu APC abẹ ẹgbẹ oselu mi pe o jọ bi pe o ti ja won ti won se atileyin fun ninu ẹgbẹ oselu accord o ti ja won tan mo nu
8: gege bi a se mo wi pe governor ni olori ẹgbẹ ni ni state ta ba de wo lo wo bo ibi ti governor ba fisi lopopo na yan ma nfe fisi ton ba je ore re anyway now toro ba wa ri bayi sha ti riri ni wi pe governor kan to gbira pa to lohun kuro ni egbe kan ti gbogbo awon to si wa nu egbe ateyinwa ti gbogbo won tele lo sibe se o ti sha ti riri ni ohun sele
7: o sele ṣugbọn mo kankan mo fe ki a dimu bi
8: o si le sele
7: ejina jacobs e kankan mo fe ka dimu
8: bi
7: awon omo oye ti won ti gba ticket gege bi ajo eleto odibo apapo ile wa ti won ti fi gbendeke o tele pe
8: fun elibo to nbo
7: to idibo to nbo won ti gba ticket to si je pe awon ni won jo nbe ninu egbe oselu accord
8: beni
7: ti won jo se gbogbo eto wahala epo anpolongo yi pe ti gomina ba fi egbe oselu accord le yo ja won eni ti won je pe won se atileyin fun
8: ki se
7: ninu eto idibo gomina yo ja won tan mo
8: mi ro wi pe gomina gan le kuro ni egbe yen ni warangwere ki se nti o ya ni kan mo nkia ta se nso I can so we are just is you are just doing permutations but ki se pe boya governor you wa ko se ri oselu opolopo and lopolopo gba awon to ntele won ma nfi opolo awon to lele gan sire ngba mi but mo fe ko ye yin wi pe accord party has come to stay as a political party in Nigeria and awon to ba gbe apoti labe accord won gbe ni osun won gbe apoti under the influence and the popularity governor sabo mi yeyin gbogbo everywhere nisin everywhere losun ti ton yellow bai ton everywhere losun ti ton yellow to ba ti wo yellow losun ota governor ni now bo se wa ri yen e ka gbagbo wi pe pelu pe osun so ton yellow to osun si le ton green
7: abi red
8: amo ki se wi pe ni kia ni o ton
7: oda e jade e ka polowo oja ka polowo oja ah bi abade e ba wa menu ba ni gbolohun kan oro andibo ansebe andibo e ma yi kuro nbe eyin ara ile e darapo mo wa loju opo YouTube tabi ki e ma fi atiranse sowo si wa loju opo WhatsApp 0913655864 ni loju opo WhatsApp ti e le fi atiranse sowo si wa an lo wa an bo wa ema yukuro
9: e tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fawon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira lẹ́yìn náà ni ó ní àǹfààní sí ìtọ́jú àìsàn ojú gbígba oògùn tí mọ́ àwọ̀ ojú tá a mọ̀ sí medicated glasses lówó tí oògùn ní lápá níbi tí ètò yìí ti ń wáyé ni ọ̀làlómi hospital tó wà ní agbègbè stadium road nílùú ìlọrin aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ ni ètò yìí fi ń wáyé o fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé àjọ Benjamin Franklin Eye Foundation sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08032622377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni Olukede.
10: Fedobin Ion Care, the good for your body, yeah, you, yeah.
11: Oh, yes. Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
12: Tori alagbara ni o yo si mu oro re se ile ise iranse All of Faith and Grace Ministry ti gbogbo eniyan mo si Grace of God Fellowship lo n pe gbogbo eniyan si ibi eto ipago ati ase ife lododun won annual convention and love fest eti o waye laarin ojo 17 si ojo 17 17 to 23rd August 2026 labi akori ti o wi pe the boundless God olorun ti ko laala ibi ti iranse olorun pataki pastor ade adeyemi yo ti ma fi oro ati adura bi ala ti a ti fi se odiwon aye re wo pelu awon iranse olorun alaye miran ti awon akorin Voice of Grace Choir to feature lo fi ma awon akorin miran lo si ma fi orin soro emi eto asekagba lojo Sunday ni obre lago merin irole ni ile ipado wa to wa ni Olarewaju road TPO 95 Daima Ilorin ni ipinle Kwara be ba ti gba egbe World Assembly headquarters lo soke ni gbogbo eto yi o ti waye wa lati yi odi ati ala ti ati mo yi o bo ogo re ka kuro Jesu nduro de o special apostle at prophetess Obagbemiro ni olugbalejo Igimosh Convention Office 2026 ni olukede
6: Do e ka ba pada lati e ka e polowo oja wa ni abala lameto na la se wa lameto wa lori awon tem ba lo
8: Yes oro lori oro dibo sibe emi so fun awon mo mi so fa awon yan ti won ba feran lati gbo wi pe owo ti awon oloselu ti won gbe wa si ojude ti won wa pin owo wa ni common patrimony wa ni ko de si kini ibi kan na lowo gba lo in ta ja uje kini ka o si awon owo won yi owo wa ni o ra lu ni won de gbe wa e gba lowo won sugbon kan wa ki awon omo o de Nigeria kan wa ni demo mo wa to ba ri kini kan o ri kini kan o le fun mi lowo o le temi telemi te ba de jadira de de apoti to ba ba mi de apoti wa tun feju mo kan ti bi ti mo meju mo bi ti mo fe to bo nibe emi o ro pe yen le sese awon yen le believe pe awon ti fun won lowo nkan to ti mo so kon se ni wo se sugbon e le gbowo ke mo se nkan ti won ni ke se ni osun bye o ti ye gbogbo wa wi pe ise rere ti Adeleke se o down at the end of the day fun ko si si bakan meji te ba obe lo won interview bakan ni osun wi pe ni aro ijo election o lo lo si bi didibo ni o won ni eh won ni ta lo ro pe yo wole won ta le won ro ko wole only se bi baba oni we royin lohun ohun kan bi yin ni won ni awon yan so pe Adeleke o ni wole oni ko wole kin la oni kiri kilo pe ko wole kiri kilo pe oni o ti wole ju oni yo wole gidi now itumo e ni wi oni bo se dibo oni bayi oni ati gbogbo idile ohun gbogbo ebi ohun everybody no le awon ta won lo dibo laro yi ibi ta won Adeleke la won fe dibo fun iyen tumo si wi pe ta won and that person won interview any and that ni ilu ife and so and to ti mo wa conclude ni pe gbogbo awon ti mo ri tan interview ya to fun awon ton jojo pe e bi wa dabi ni kan kan wole lo awon iko senti so wi pe Adeleke sise ni osun awon ti se mo pe ba fe gbo otoro e lo be lo awon yan to wa ni street e lo be lo awon yan to wa ni trenches pe o da ba kile ri so to wa ni gbo awon to wa to jo ara ilu ton je ton je downtrodden ni ilu won so wi pe Adeleke sise on awon si dibo fun o si han at the end of the day
7: oda eja se ojo opo le ta ba ni pe ki a ma ba oro yi lo o sese ka ma le kuro lori eto atupale loni tori oro ki be eja wo eni ton be lojo opo e ka ro
13: elo e ka ro
7: e seun
13: oruko mi ni Abfata Ifatek lati Gberewu amu ki alejo wa se ri lo ododo governor to ba si se nlu ora ko ni lati campaign to ra ti riri ni governor to fi se titin wele keje olohun ni di county campaign so ba wa ara lu ka dibo fun baba ara lu be te lorun kan bi wole so se ni kile osun to tele be to da se wa roro ti Adeleke so so o soro ijome ni ya emi atun wa tun so na meji o le soro ni soro pe oselu o tun wa le soro ni soro ke a olohun fe teun ti are o ba hun da si ni tori pe Adeleke ti wa ni governor ki are to wa nbe o tun mo wa are are ilu ti be yen fe ko support e ngba won ama ni ti won ni ngba to jomo yoruba so awon support e won le support e pelu ipe olohun je kere better might lo be so olohun ni da mo e pe to
7: ashe fun idarun idasi teyin ah lojo po whatsapp wa olatunje kayode ona ki wa oni won gboreyin fun bi are ti se teteki adeleke fun ijawe olubori oni eto idibo ohun je alalafia ti yo lo ni rowo rose woni are tinubu je onimo nipa eto oselu dada ah oda e seun fun inda city 0913655652 any cutting member? Hello? Egbo soke karo eko jumo. Oda, boya ke bawa tumo. Eko eto, ani alejo wa opolo, olopolo kwikpe ni wan. Ani ekola ni idibo ipele osun je fun awa mo Nigeria esho lida agbarere. Ni wan fiye yon shogo siwa.
14: Karo.
6: Eko jumo.
14: Artist lo nse o lata de perquito mo ke governor adeleke olohun je ko re mi lo ko ri dada tin ba bo olohun je ko ri baja ha mo fa je ki e observe kini kan se re to dibo to lo yen e gbagbe re padeleke ko ba enikan kan janu gbogbo awon emegbe re ko da ri to gbogbo bi se nse ijoba ko ever bu isakade ko ba bu isakoye to lari ebe ko lo sowo si gbogbo awon te ko da kankan se ri eyan ni dibo ko ti bi je dada ba se le ko da to to ba ti ri awon who is who kun o e gbagbe won fight tan atapa won fa yamu lara ti o ni pada wulo le yan mo ni olohun sa nu wa en ti awon tin so wo ti yan to e koye
7: oda adupe for idiosity ah ani ni awon dupe lowo are Bola Tinubu lori eto idibo ipinle osun won ni o fi han wipe won je adare gidi ani sugbon ki won dakun to ba di ni 2027 na gbogbo egbe to ba wole ni ki won tun kede papa julo ni ipinle Kwara Ademola lati Gao Sibi Alagbadu awon ni won fi eyi nsowo si wa
14: ele paro
6: eko juma
14: aku kena oru ko mini Ibrahim lati ko poji wa o ma data a ko nbe na a ko ki planet wa oru ko na se ye nke ji ya ba se na ni baba gidi ti wa ti o pito to wa pasha bi kan ti na se ye a ki won le ri e ko to a on duro ko baba la won a le dure ti a le keji nbe ni pa iko ti won di ni osun ye a bo yen o da gan ba se kan to kaluku mo duro ni ye eni ba se dada fun yin e se dada fun pada e ke jinbe agbo adigbo se ri to sele lohun yen na e ko ni fun kaluku wa ta mo lati digbo ti a ti gbo ti gbe e ni ma fun lowo mo owo na fun de mo yo to ba irungba okan re je o bi to ba n lo ibe ni olo o mo ko wo si o te pe kini o ko mo si wa n lo ni gan a mo jo da ko mi se de da ko ba en ta ba fe ya pe yi eyan ni o ni o wu fun wa oni aji go fun e ma ja wo rice ti ga ko mi lo kan o jo abiyan de o o
7: oda ashon lorin ni kokko ni won tin dibo sebe o fe je kakiri tugutoro ile Nigeria ni won ki wa won ni osun election o je aperere wipe bo rinu mi o rokan mi belo lati kulende ẹni ni àwọn rílì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lórí pé wọ́n gbọ́ àgbọ́yé wọ́n sì dúró ti èsì ìdìbò wọn wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ní orí ọ́fíìsì àjọ elétò ìdìbò títí di nǹkan agogo mẹ́ta àjìn wọ́n ní kó tó di pé wọ́n kéde wọ́n ni wọ́n dúró wọ́n ní wọ́n gbàdúrà pé kí ọlọ́run kí ó fi àánú rẹ̀ kí ó jẹ́ kí ó wà lórí ètò ìdìbò àpapọ̀ tí ń bọ̀ lọ́nà honorable Abaya Yusuf láti Agaka Ìsàlẹ̀ Fúlàní Ìlọrin ni wọ́n fi èyí ìṣọwọ́ sí wa ẹ já mú ìpẹ̀yọ kan sí ká máa lọ.
14: Hello.
6: Ẹ káàárọ̀
14: Ẹkẹ́tọ̀. Orúkọ tèmi ni Ibrahim Ogaotu láti Gàmàdì. Ṣé rí Gómìnà Adémọlá Adélékè àmọ́ tó ṣẹ́ ló pé débẹ̀? Àmọ́ nípa fún àwọn sọ̀pọ̀tì ààrẹ yẹn, ẹ lè mú kó bẹ́ o, òun ò ní dìbò kan tí ó dì lọ. Sọ́rọ́ àwọn olóṣèlú ọgbọ́n pa ọpọlọ wọn. Àwọn aráàlú àwọn ní àmì ẹni tí ó dìbò fún níbi ìgbò ààrẹ ní tó bá sì wù wọn ilé ìnáwó gbogbo ààrẹ wọn fún ìgbò ẹyọ kan tí wọn bá dìbò ó ti tán bẹẹ jẹ ẹlẹkejì tẹni fẹ sọ ni pé èmi ò rò pé yóò dúró lápọọdù yẹn àmì ẹgbẹ tó bá gbé olúkẹrí pẹsidẹǹtì gángan ẹrí pẹgbẹ ẹ lòun náà padà lọ gẹgẹ máa ń di ẹsẹ mọ kòkè ní ọmọ lọ.
7: Ona lejo po WhatsApp wa ko to di pe a ma lo Ejina Abdul Hakim Hussein Akewu Kewe lati Agbaje woni won gbo reyin fun awon ipinle Osun won lekan la ni oro eto dibo ti o waye nbe ti oje woni tayo gbogbo boya agbara ti o le wa boya lati oke abi lati isale gan woni won duro Esun adupe saka oniyo morita la ri ateranse yin adupe o bakan na Malam Abdul Gafa olowo okere alawo abi alawo lati Ibagun ward Esun are ateranse yin nile lanfani lati ka gbogbo etan ibi ni a o ti ma gepete lori atupale iroyin laro tuni to ba di agogo mewa yaleta emi ati lajo pade lori eto epawada si ambi ti ati tun ma gbe koko awon mi iyewo Ejina Jacob so motayo Esun adupe amo lori o
8: adupe ese gan
7: e ma gbagbe pe idasi iwoye gbogbo awon ti won pe te mo ti lameto wa ko ni nkan se pelu ikoni gbonsa fe Diamond FM sugba adupe amo lori bakan na ko ni nkan se pelu awa ti aje atokun ayodeja ayola lo ko mi o
6: omido olayinka aja ni ajibade le mi nje
15: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.
16: Diamond FM, imole to kariaye.
17: The time is 9:00.
18: Ago mesan tilu.

ajẹ pe onile mo tu kiyin kin to wole ni dede agogo mewa ayaleta on koja bi iseju mefa bayi agwala ajo osupa mi bodi fọlọrun oba mo kiyin o de gbogbo aye kaye ti e ti lanfani lati ma tete si ile ise igbon safefe ikani ikeje deni adorun ole owo meje diamond fm ti o ta kamale le lorin ni ipele kwara esikabo sori eto yin eto wa eto tito ba ti joye ti won tete si n gbogbo ojumo jojumo bere lati ojo aje ojo osegun ojoru ojobo ti mo ojo eti to si ja wipe lawon agbon gbogbo o na ni a ti ma mu awon akori loloko ojo kan wa se ti igbo yin to je pe gbogbo wa a jo da si gege bi akole eto onisansan nitori pe ohun aba pe pe e ba wa da si o tun mo si pe enikan ko ni o ma se be soro le lori gbogbo araalu te mo awon ti won ba je alejo lori eto la jo ma lanfani lati ma so iwoye wa lori kokoro ti abamo wa nitori pe isiwo ikorowo ohun abajijowo yo babo won ni gigun ni gun amadebo sugbon e ma gbagbe wipe oju awo o lawo fin gbobe o ni a fi eto e ba wa da si se nitori pe san laarin aje ni mu ni pekoro ati wipe ogogo ona o na ni alake so to tumo si pe a soju abe oro niku lori eto e ba wa da si ni lagbo eto oselu eto ilera eto abo eto eko bibili ati bebe lo oni ati mamu wa nje o pe pataki lowo oga agba leka etoroyin atoro to lo ti eto yi ti wa to je olootu eto yi ogbeni tewu adediran te ma giwa ikani yi to je alabojuto eto na alagba michael abiodun olariwaju on lemi ayodeji ayola omo baba tisha teledua fun lori ofe lati je atokun eto e ba wa da si ni gbogbo ojo aje bi eleyi finki wa wipe ama tuku le o eku kale ala ko omo ba yin bi ode odobi ara o lebi loni onti ama je be se agbeyewo re oni oro eto odibo governor to waye ni ipele osun lojo abameta ti nse ojo kedogun osu kejo odun egba o le 24 nbi ti awon egbe oselu gbogbo koda o fe to egbe oselu bi melo kan ele ti won dije ninu ninu eto odibo yi ele ti o je wipe agbo wipe awon egbe oselu kan awon moye won won sowo le fa awon kan sowo le fe o le mi sugbon ju gbogbo re lo eni ti nse gomina lowo ni ipele osun eun senator Nurudeen Jackson Ademola Adeleke o dije labe egbe oselu accord ti se egbe oselu kan lorile de wa Nigeria gbogbo wa la mo erin ajo bi o se rin to fi je wipe asia egbe oselu accord lo gbe lowo ninu eto idibo yin nitori pe lodun 2022 ngbati o ko wole egbe oselu PDP o lo se be ti o gbe wole ngba na amo bi nkan se lo sugbon leyin ore yin ninu eto odibo to waye lojo abameta yi gomina yi o pada jawe olubori eto idibo na to feyin awon alatako re ti won fe je meji gbogi egbe oselu All Progressive Congress ati egbe oselu African Democratic Congress ADC ti ma won mi sugba won meju lojo bi pe won je orogun re ti o lakaki ti won tun se bi pe won tun sumo ninu ero eto idibo ohun gomina Ademola Adeleke won ni oka idibo esi idibo eleti o le ni egberun lona edegbeta eta le pe ni 511,064.7 vote oni woni ide abare to fi je wipe oni chiwo ikorowo ge bi mo se so awo bo gan ni oro eto

0: awon ara le ti n gbo wa oda e ja ma yo oju opo hun o Prince Adewale Adediran special assistant on media to deputy governor of Osun State awon ni an lafa ni lati ko ba soro ko to di pe a lo wo oro ti oro awon ara ilu gan a lo sodo ogbeni olowo Emmanuel Ayedu ti awon je akowe ajo ti o je ajo ilu yen civil society coalition yen ni orile de wa Nigeria bi a se agbeyewu ge bi mo se so lo gomina Ademola Adeleke ehe omoba Adewale Adediran akiyin e kojumo omoba Ademola Adediran akiyin e kojumo oda engineer Asegun erakun sumo wa sibi ki oba le kikini ki oba le jagaraga bi mo se n so lo gomina Ademola Adeleke awon ni ajo eleto idibo apapo ile wa ti won je ki o di mimo wi pe won ni eto ije won ni esi idibo ti o po julo won ni 511,067 votes nba ti oye bamiji to je omo egbe osenu All Progressive Congress ti o je oludije won o ni 444,815,000 votes Najim Salami to pe yan mo si Iwaloye ti se oludije egbe oselu African Democratic Congress AGC awon ni won be ni ipo keta won ni egberun metadini ogun ati bi adosan ibo 17,180,000 votes oni awon ni ni ti won lori oro eto dibo yi opolopo awuyewuye ni o tun pada nsele a ri pe egbe oselu alatako egbe oselu alatako npile ohun APC won la won se agbeyewo esi abajade si dibo yi pe kini ohun ti o sele gan ni sansan ko to di pe awon mo igbese ti won o gbe lori oro ye a ri pe ngba ti gomina Ademola Adeleke kawo soro won pe awon dupe o lowo gomina lowo are lorilede Nigeria wa fun oro eto idibo yi won to wa je ko dimi mo pe oro ta won ti so ko to di pe eto idibo na waye pe odo yi tan ko boju weyin pa won be lori won si duro lori ese won lori oro na won ko wa so pe egbe oselu AGC ki wa lode ti o fi ja wi pe ibo ti won ri o kere jojo gbogbo e lajo lafani lati gbeyewo Prince Adewale Adediran e ko ojumo
1: e ka ro
0: o e seun
1: a ko ojumo
0: e seun a ko ojumo e ku abayori eto idibo to waye ni ipele Osun aja eje ki bere si ni mu kini ohun yewo eyin gege bi olurolowo pataki lori eto royin si igbakeji gomina ni ipinle Osun ojuwo le fi wo eto odibo to waye lojo aba meta ipinle Osun
1: eto odibo ni ka mo ife ìjọba tiwantiwa ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí pé ibi tá a fẹ́ kíkẹ́ owó sí ibẹ̀ náà lówó sí ìpínlẹ̀ gómìnà Ademola Adeleke ó jẹ́ ọ̀rẹ́ adáàlú ẹni tí síkà àdéhùn a máa gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run orílẹ̀-èdè náà lọ nírọwọ́ ìrọ̀sẹ̀ ká lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun fún sùúrù tí wọ́n ní láìjẹ́ bìkítà pẹ̀lú ayé fàálẹ́dẹ̀ ìtútọ́ tí àwọn ìjọba APC tí wọ́n jẹ́ torí

0: je mu ki kabiyesi olorun ba mi edumare oba bebebe ti ma be nigba ti bebe nbe ti o si ma be nigba bebe ba ko ti oba be mo oba mi alawurabi owa wa ti ma wa nigba ti wa wa ba wa toja sipo na ni o ma wa nigba ti wa wa ba ko ti oba wa mo
1: kabiyesi olorun
0: oba olorun beledu oba le wi le se wi be je be to olorun beledu ani
1: be ni
0: je mo ki e tun ko amojuba lori eto fun toni oni ni ojo 17 ninu osu kejo odun ta wa yi
1: bene
0: titun bere olorun beledua
1: kabiyesi
0: loruko oludasile kan ni bi ta wa yi loko giwa le ise ati gbogbo loga loga to di eka loloko ojo kan mu ewe omo baba ticha lo di ara agbara mu eri bolo olojoku loko temi alawo iko ni omo ni ko ye eso emi lo mo siba omo lowo emo sariko mo sogun ogun lolojo kan pejo re n lolojo gbogbo ajede ni mi ti felegede soge pedipedi to ni ko ma kede omo dede ru bọlọ mo lojoku ti o forogbo ti irogbon ko tenu ko tete gbangba ko mo ni eja yiri eso tun eja yiri eso yi to ta ba fọmọ wo mo
1: a o na kan pa
0: ara nde kun bi oba joju
1: e ba nke solongi ni pe ko date
0: ka wo e ka bo sori eto ta pe ni
1: e yiri e

0: Jumoke of Poara.
1: Jumoke of Poara, Mola, Okote, we can gun, and like Aki Jumoke of Kara, and we made the Mike yourself by him. Say, bon. I'm a wife. Ah, I'm a mule katuni. Anyone kiara le van dako in.
2: A carob bubu arali.
1: Okay.
2: Oruko temi na Abdul Majid Abdul Fatah Arikeuyo. Emi ni coordinator for egbe ti a npe ni Dairi Omo Ilorin fun Daladi.
1: Ah, oda. Emi e ti gbe ohun na. E je nko gba gbe lati gbogbo en te n gbo wa nle. Awon alejo wa le ti gbo ohun lori eto. Coordinator.
3: Yeah.
1: Ngba ti ene akoko wi won ni Dairi Omo Ilorin so ma Dairi n bo wa be na ame je ngbe ni eni fun Danladi ko ya wa Danladi le po eni Dairi Omo Ilorin fun Danladi ki lo bi eyin wa ki le coordinate lori arin bo lo je
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim gege bi Omo Ilorin ti o je Dairi ti gbogbo nkan ta ba fe bere yato si pe won ko wa le kiu
1: okay
2: gbogbo nkan ta ba ti fe bere agbodo bere pelu oruko Olorun
1: okay
2: so
1: afito Olorun si waju
2: afito Olorun si waju
1: all right
2: ki gbogbo nkan ta ba fe se le ba rorun
1: okay
2: ibere te bere Olorun o je pe fun wa
1: amen amen te na
2: mo fi asiko yi sadua fun baba wa emi awa
1: ololoba lu lo ni
2: olola oba lu lo rin
4: se
2: oba ti o ni doba lu lu lai lai se wallahu yasimuka minan nas la tahafu daka wala tasa
1: e ga lu constance
2: so aki won olohun o ba wa lore mi won lasiko won ilorin ni lo si waju ilorin dun gbe ilorin idunu la fin gbe lorin
1: okay
2: gbogbo ara lore atomo lorin ni sadua fun won
1: okay
2: asiko won ni Malam Abdulrahman Abdulrazak wa tori idi ti mo fi so be ni pe mo ki baba oba lu lo ri ku orire
1: okay
2: bi pe asiko won ni Malam Abdulrahman Abdulrazak wa so Malam Abdulrahman Abdulrazak ni o je gomina ti ani lati 2019
1: okay
2: di asiko yi
1: okay
2: so ninu anu Olorun Olorun wa kun won won wa gbe Kwara lati bi ti Kwara wa lana
1: okay
2: won wa gbe lo si waju
1: okay
2: won ti wa lo odun meje todun mejo ti fe pe
1: okay
2: Malam Abdulrahman Abdulrazak wa ni ah gege bi Dairi Omo Ilorin to hun je
1: okay
2: ki na npe ni Dairi Omo Ilorin ni pe de o gbodo lomo luabi lara ijomo ni ere o gbodo lomo luabi kan ni ah afi Omo Ilorin na lo le se dada bayi
1: okay
2: o si gbodo ni beru Olorun
1: okay
2: o si gbodo won ton ba ri omo ri emblem Islam lara re pe ah Dairi leleyi
1: okay
2: so now lara nkan ti agbedani abi nkan to je kuku ta agbedani ni kukuru tora ni spokesperson ti o ba wa tamole si
1: an bo wa do mo
2: so ni pe nigbati Malam Abdulrahman Abdulrazak ti fe lodun mejo won tan
1: okay
2: won wa wo pe ah Ilorin ti se odun merin won so odun mejo odun mejo na tin lo na tun lo lo ti fe pari
1: okay
2: Kwara Satu ti se odun mejo
1: okay
2: ah gege bi Dairi Omo Ilorin to to ni gbagbo nu dede
1: okay
2: ati isokan
1: okay
2: e je ka gbe lo Kwara North
1: all right
2: bi gbe lo Kwara North ta wa gbe lo awon kan wa fe ma lo ni lilo ti won ma fi da wa laale ninu ipe tori interest si ti won
1: okay
2: Ilorin koni se number 2 koni se number 3 number 1 o to ni number 1 Ilorin number 1 Ilorin bi ma
1: okay
2: ni bi esin
1: okay
2: ni bi ijomo luabi
1: okay
2: ni bi ka se dede
1: okay
2: number 1 Ilorin mo je lo
1: okay
2: awon ni bi eleyi a fe zone lo Kwara North kawon na toro
1: mo ya wa mo gbe
2: bi o to se lu
1: all right
2: so eh mo boya mo ti ri down lo
1: ba eri gbe wa eri gbe wa odun mo mi gege bi coordinator se gbe oro kale tori bi eyan ba ngbo diary en ta mi pe original omo lo ba ni diary ni o ni le iya ile baba
2: ta ba ti tan
1: ta ba talk about it.

0: ni omoluabi o pari pada wa
1: lala wallahi
0: fi alukoro
1: baba
0: oro dodo yin diary gaga akonito ti gboro debe won wa so bi won se sonu nipa ilanu oselu ti governor Abraham Abrazan pelu awon ibimo legbe oselu APC nipinle Kwara kinoda e je asonu governor ti elte yi si Kwara North eyin gaga bi alukoro eyin te won je diary won ti salemo pe fikun diary o ma lo ni tell me le ma lo ni se le kun eni kan bi kan na diary o ma lo ni e wan for danladi yakubu kilo bi wagbe
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim idina siratal mustaqim eri pe ngba ti coordinator wa ti won bere won ti bere gege bi omo lorin se ma nbere tori ijoba asiko emi na bere ni ba se bere won ka fi mo pe ni papa diary ni wan to to
0: alright
2: a sheri ibi ti awon ti gbe awon afikun kokan kan be tin fikun ki a to ma lo si odo eni ta tori e gbe kini ikale sheri tan ba so pe diary leyan ninu wa won ti salaye re
0: ben
2: amo ninu bibi bo lo se je diary gangan
0: okay won le bi yan diary kinu bibi ki ware omo
2: ki ware ma do ko ma pe ah
0: okay
2: se mo popo lo po le ni ta je pe ngba ti won bi nile ola nile mo won ti bi tan ba so pe ah ko ye ko je wo ni won bi mi bayi ara tan pe ni diary nu awon wo n to ya pe tan ba jade tan ba ninu emi won ki lo wa nibe igba idagbasoke ilu wo lo wa lo mumu ju laya awon ju yo mo je ko mo lorin ni pe ilorin se ani idagbasoke re lo wa lemi mi
0: okay
2: ibe ni won bi mi si awon to bi mi awon to be awon to bi mi gbogbo nta nse ilorin na ni so akoko nu ati wa mo mo se salaye iwa pe abudo mo ba awon iwa lara won now ti abawa wo seri ati awon ilobo mo pe kini kan ni kiyan ofa flogging kan kiyan ti soro leri nkan kan
0: okay
2: pe ilorin ati se melo kan Kwara South won ti se melo kan North won o se kankan alele yun ko se ni ti o mo en to wa lohun o mo alabosi ni
0: okay
2: to wa lohun o mo yun alabosi awo ni pada si bi debate yun mo
0: all right
2: lara nta wa npe ni diary gagagagan ta fi wa so pe iwa budo jade nbe ohun ni kare ni to mo tin je oto ko si to si bi oto na opolopo eyan lo ni anfani abi lo le ni wa anfani ti governor Abraham Abrazan kini yi amo ko ni wuwa diary won papa eyan abosi ni o go si
0: okay
2: so ayin ta fi koko mo pe tan ba ninu emi awon to je diary o e je ka mu eyan kan gbogi wa ta ni ni to to ni papa ati bibi ati je eyan ati se si diary leleyi governor Abraham Abrazan eni akoko ni won
0: alright
2: tori mo ga si bi ko bi abosi
0: okay
2: akoko nu eni to won mu wa fun wa ke se pa won didi mu wa
0: okay
2: ibi aga bi ti egbe yi to wa fun nu nti won so lawon opolopo awon asiko kan ohun ni wipe ti a ba wo bi a se nse to joba ni ipinle Kwara on kaluku lo ti mo nbo ni tin bo nibo ni nlo nibo la bade akoko nta akoko nidi ni pe nbi ta bade loni e ri pe te ba wo ero ya ijo anisin bi awon ose meji kan si ose to lo yi e ri pe koda awon to je alaafa ni oni mimo ni pastor ni olowo ni won so wipe awon to ba wa si lorin won ri bi pe ah ah se lo gine awon si de ya ba won tun sonu ke se nkan kan lo fa tori pe eni to ni fe ilu ohun lo wa lere alefa
0: okay
2: awa ni to ba pe nda ta won ni eyi ti o ba wu awon ni gbogbo eyi ka joko ko ya tebi ta nlo ohun ni pe a nlo Kwara North tori pe awon na di safu ki won wa ni wa alefa tori pe nkan kan na ni wa
0: okay
2: nigba ti yo ya ti gbogbo e lo to bo olohun pada ni ibi ti awon ro ohun na lolohun pada ro bo se ri bo se je ani ti awon onikewu awon afa to ko wa won ma so kini kan won ni ma shi ta kana wa in lam asha wa ma shi tu in lam tasha lam yakun tori pe nta pe ni diary omo lorin abudo mo ba la mo pe se onikewu ni won ba die bo ba se le ko pe ko pe
0: okay to ma re nu
2: afa so wi pe ara ituma ko won wa tu fun yin nisin
0: okay
2: afa ni pe o se se ma shi ta kana nte mi nfe pe ko sele wa in lam ma shi ta nti olohun ba nfe kana o ni o sele o wa in lam asha koda temi o ba fe be wa ma shi tu in lam ama nte mi ba nfe to wu emi in lam to pe odo olohun ba ko ri be lamu yekun ko le sele ẹ̀rù gọ́fúnà abdulrahman abdulrasaq pé wọ́n sọ publicly pé irú nǹkan báyìí ló wù mí ẹ jẹ́ ká jọ ṣe àmọ́ ń gbà tọ́lọ́run ó padà já wọn láre ó padà padà síbi tí wọ́n fẹ́ òun náà ni
0: tọ́lọ́run tí ẹ̀dá mọ̀ kan
2: kò ṣe kò lágbára ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbára ti wá ó padà padà síbi tọ́lọ́run bá fẹ́ ni náà àwọn nǹkan wá dìde wọ́n fẹ́ mọ jẹ́ kí àṣìṣọ kó mọ pàdé àṣìgbọ́ ìlọrin kò ní ṣe number 7 kò ní ṣe number 99 kò ní ṣe number 2 ṣe rí nínú nǹkan tí coordinator sọ yìí wọ́n ní wípé a nínú gbogbo nǹkan ọlọ́run ti gbé lọrin síwájú ara wájú òun náà ni pé ọmọ ọlọ́run ló tún wáá wò pé àlọ́ ọlọ́run tó gbé kinní ilé mi lọ́wọ́ ó fẹ́ràn déédéé tí ń jẹ́ olórí tó mọ̀ pé ara wájú ni òun ni kó o mọ̀ ṣe jàǹbá fẹ́nìkejì wọ́n á sọ fún wa wípé nínú tí ẹ̀sìn wa nínú tí àṣà wa nínú tí àládà wa kọ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run òun ni pé ká nífẹ̀ẹ́ ìlú wa bẹ́ẹ̀ ni àgbà bẹ́ẹ̀ àmọ́ lára bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀sìn òun àtàṣà òun ló wá kọ́ wa wípé láyú mínú àdúkùn lè sọ pé olùgbàgbọ́ ni ó wọ́n tó ní pé àwọ̀ yìí bàtọ̀ lọ́hùn dáadáa àtà wa ni pé àyàfi àwọn nǹkan kan mọ̀ ṣẹlẹ̀ tó kó mọ̀ wó pé tó bá ní kó owó personal interest rẹ̀ ò nífẹ̀ẹ́ ṣe nǹkan ohun ó wá wò pé ṣe bí ọlọ́run ti sọ pé àní kí n nífẹ̀ẹ́ àlọ́mọ gbogbo tí ń jẹ́ lọ́rin nu àfi kó o nífẹ̀ẹ́ ẹni tó jẹ́ ọmọ làkejì rẹ búwọ́ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ ara rẹ tó bá já sí pé kwara south ni kinní yìí náà bá kàn kó gẹ́ sí pé nígbà tí a bá ṣe wà yìí ibẹ̀ náà ni gọ́vùnà sọ pé ó wú àwọn kó lọ so ìfẹ́ nǹkan wọ́n ṣe ké torí pé àbí kwara north wọ́n ní bákan àbí bìkan ò ní bákan torí wípé nǹkan kan náà ni wá ìkan náà àwọn bàbá wa lọ́run jẹ́ kárí wọn pẹ́ alájà àjàpẹ́ bíbíire wọ́n ní pé ńìlọrin a mọ̀ rí pé bàbókò bẹ́ẹ̀ lọrin ẹ lọlẹ̀ kwara north bàbókò bẹ́ẹ̀ mbẹ́ ńìlọrin bàrúbá bẹ́ẹ̀ lọrin ẹ lọbẹ̀ ṣe ti gẹ́ ti rẹ̀ báwo nísìn bó ṣe tó wá àwọn náà tábà tó padà sí kwara south náà bá ṣe mọ́ rí náà nù tí ń túmọ̀ sí pé ìlọrin lọ́lọ́ nọmba 1 tí wọ́n ń sọ ohun ọlọ́run ti gbé lọrin síbẹ̀ nínú ìṣesí nínú wà nínú mọ̀ nínú ìṣèjọba ìlọrin yìí náà ti sọ́pọ́ọ̀tì ẹni tí è ṣe ọmọ ìlọrin kó sì wáá di gómìnà tí ìlọrin sì sọ́pọ́ọ̀tì rẹ̀ kí ni tó ṣẹlẹ̀ ńgbà náà.
0: ká wá gbà pé bóyá kìí ṣe pé kò ṣẹlẹ̀
2: yìí kìí ṣe àkọ́kọ́
0: wọ́n lè mọ̀ fi
2: nígbà tí ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mo ní pé kò sẹ́ni tí ò mọ̀ pé èyí tá à ń ṣe yìí dáa ẹ wá mọ tó wá tí mo fi kọ́kọ́ parí ọ̀rọ̀ lára yìí wọ́n ní ẹni tó ní kúrú náà ó wá ní inú òun ò dá o ẹ mọ bàjìyàn àwa gan ti mọ bí ta rẹ ṣe rí.
0: ok bí ta ṣe rí ti fàfihàn
2: bí obìnrin rẹ ṣe rí.
0: mo gbádùn alukoro torí n tán pè lálukoro ẹ fọ ẹ sì tán kọdà mo ráwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń ṣe kúdòsì sí lọ́kàn ìtumọ̀ ẹni pé ẹ jẹ́ ń gbé báyìí gómìnà abdulrahman abdulrasaq nígbà tí wọ́n di gómìnà àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tán kọ́ sọ ni pé mo di gómìnà ìpínlẹ̀ kwara lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú apc àmọ́ anti the governor gbogbo kwara state
2: bẹẹni
0: wọn ni kò sí ti ń jẹ lẹsìn mẹsìn
2: bẹẹni
0: kò sí ti ń jẹ lẹyàmẹyà
2: bẹẹni
0: kò sí ń jọrọ ọdún pé lágbájá ni mí bá a bá wá wò ó nínú ṣesí nínú ìlànà tí gómìnà gbé kalẹ̀ dọ́gbandọ́gba pọ̀ nú ẹ̀
2: bẹẹni
0: torí kì í sàṣọ ọmọ ìlọ nìkan nígbà wọn sì jọba
2: of course
0: wọn mu wọn cut across gbogbo kwara state ó fi hàn pé tí ẹni tí ẹyin fọkàn sọ yìí tóun náà bá dìjọ kì í ṣe pé àwọn ọdọ wọn nìkan ni.
2: sẹ́rí yìí náà àní sẹ́rí ọlọ́run ọba ó ti ṣètò right honourable engineer yakubu danladi saliu ó ti parí ètò òun gbọ́mi atọ́kùn n tó fi parí ètò òun ni wípé bí wọ́n ṣe di speaker house of assembly ní ninth assembly àwọn náà mọ kádàrá ló padà sẹ́lé wọn lérí.
0: bàbá dáadáa njọ wọn bí ohun kálukú tán dá wọn bárúkà kò tí ì sẹ́ni tó lè sọ pé ntí lágbájọ́ dà ntí ọ́ dà
2: ní. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wá jáde àwọn méke ọmọ tàti kìíní kan ọmọ tàti kìíní wá fẹ́ di speaker bó ló ṣe ṣe wọ́n bá wọn tó lẹ́fọ̀n lè kan iná ṣe nínú ìjọba náà nígbà tán fi wà ní first term house of assembly ilé ìgbìmọ̀ asòfin ò dàrú. nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ gbogbo ohun tó lè mọ jẹ́ tí ó fi mọ dàjọba láàmú nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ làákà yìí àfáà ní pé ìlọrin là ń sọ yìí wọ́n ní pé ọlọ́run bá wa kẹ́ṣe kádàm ọlọ́run bá wa kẹ́ṣe kàmọ́dì àti gbogbo àwọn àfáà wa wọ́n ní pé ọmọ kékeré tọ́lọ́run bá ti fún ní ìmọ̀ atawon nkan kan ti o mo fi ba pe ah eleyi eyan ni o ti dagbalagba
1: be
2: iwon be nu agbalagba mi na ah ah kai Olorun ku se e mo salak ba ule ni na ni so ati keke ati bere un na lati ri pe eni yi koju osun won
0: okay
2: akoko nu elekeji ni pe ati wa lu odun meje gege bi pe speaker ni won bayi a dupe fọlọrun tori pe nti opopolopo awon eyan o geti ni pe abẹ won si mo na won tun fe sapa mo si bi abosi ni pe ijoba kan o le ri daada se ni lulu gege bi gomina ayafi ko ja si wi pe ifowo so wopo o wa pelu awon to wa ni legbi ma sofin ti o ba ti si wahala loni fitina lola na ni mo sele so eni to ti wa ni ru idea awon to ti mo project it pe governor yi in to sere in to ve sere to kure amo ko le pari loju mejo ti n ba bere in ti mi no continue nu e wa je ka wa awon to je staff won nigba ti won ko bere won la awon fe yan cps
0: okay
2: en to je cps won omo lorin ni ah ko ye ko yan omo lorin
0: speaker ni
2: yan ni speaker tan so yi
0: okay
2: omo lorin ni nigba ti won yan omo lorin ha ko ye ko yan o ni ah njo ti gomina ti so bi pe apc la won fi wole toto omo lorin si la won amo joba ta won o se joba kwara ni awon na ti di speaker ke se speaker yan 24 ni kan mo gbogbo tin je kwara awon je speaker fun
0: okay
2: so e mo kokko mu eleya meya bele simesin wa
0: akowe agba won ile mi igbe ma
2: bo se ri nu
0: omo lorin ni
2: nigba to tun ya to won wo pe mo tun fe lo si itesiwaju
0: okay
2: won to fele won fele mi abi o ye kan tun pada si pe yen ya kan mo mo ya won kan wa ni pe ojo biwa na je kan na ni won tun mo mo lorin
0: ni speaker na
2: ni speaker na
0: okay
2: to inta won so yi gbogbo won ti won wa mu yi atawon to tun wa be be lara won eyan kan lo gba se ni oporopo yen ni je anfani lara won ni o
0: be ni ododo oro
2: e wo awon to ro kirika onarebu yakubu danladi salu loni tipa le fi mo ka meji meta jo je pe ke se pe ara ni bi bai apolopo omo ti se omo te ke abi wa ni eje ni gangan
0: okay
2: won fun ka ni o je ka mo wi pe ti eni yi ba de be ko ni se joba ide ore mi le mi o fi si
0: okay
2: gbogbo le gbogbo eyan ni o kari
0: oda ese alukoro tori bi e ti n poro itabawo ko ba wakati meji a nbe lenu e mo se mo pe n to jori be ni pe awon ara le awon eyan wa awon ni lo ni gangan to ba je diary won gbodo mo pe n to sele yi eto olohun ni te ba si gba fọlohun tori pe baba ba o ti e ki ta si ni faya ba won adana sin sin ba in imanu na olohun ni mami ko to sin mi bo ba ti mami si ni o sin mi ma igbagbo eyan ni mo fi be lohun fun baba dr amdaluko won ni gomina njo ta won lo ba won ni baba e mo fadu aran lo mi lowo to olohun ni to mi sona olohun wa mo si yan lona
2: aye
0: e den lo sodo women leader en gege bi obirin diary omo lorin nte akojo yi sense ni gbagbo pe opolopo awon obirin ti won jomo lorin e ri won ba soro pe aboro ti o agbalo balukoro ti wi o ore isoro eto joba laso oro gbogbo wa ni o e si ni gbagbo pe awon lo eyin obirin lorin diary anfani obe adupe kini afojusun yin pelu light on obi akubu danladi ti won fa kale gege bi gomina
1: e seun atokun a o so bi lai mi na se to ni rojim bismillahir rahmanir rahim okuko temi like si ni mu ibrahim so lajumo ke yakub
0: jumoke of kwara
1: gege bi bere ti e bere
0: okay
1: spoke ma wa ti soro to po ki kan fi back kan tan so ni
0: oh yeah e fi ba
1: anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni mo na yeskuku nansa la yeskuku law eni ti o ba mo bo se ndupe lowo eyan koni mo bo se ndupe lowo olorun na gege bi dairi omo olorin ta wa je a mo bo se ndupe a si mo mo ore gan awon coronet yi won tin wa leyin wa tipetipe o won tin kun wa tipetipe tawa na ba se pe tawa so pe nisin awa jade awa setan a fe back won ko si nkan to rang nbe because we are one
0: okay
1: nigba ti governor ti o je governor ngba yen ko so pe governor lorin nikan lohun o
0: be
1: ni governor kwara state ni
0: of course
1: eni ko si je kile fe gege bi koshe te wa bi mi pe se awon omo lorin obirin se won kun diary lorin ah wala e won ti kun wa o wa kun wa won si tin kun wa won ti kun wa to po
0: okay
1: o kun wa gan to je pe ko ti e saye ayo tun fe si mo wala e
0: bi te gbe lowo
1: tawon na si ri na tawon na si ri everybody no fe join diary omo lorin yi
0: okay
1: a ti ni ero to po gan because gbogbo awa youth ati awa youth obirin atawon iya wa awon tan dagbaju wa lo dada gbogbo wa ni each word won tin joko diary omo lorin
0: okay e tin talk
1: ma ka ati be ni
0: okay to
1: ni word mi lana se meeting e be ni
0: okay
1: ni bf3 mo se wa ka ke gbogbo word nu
0: okay
1: we are ready to support Danladi. Agbe egbe yi kale nitori pe awon kan so pa awon nikan lo mo lorin ke se enikan lo mo lorin o gbogbo wa ta joko yi omo lorin ni wa
0: diary gaga wa tun leyin
1: diary ni double major emi juma ka yi omo lorin ni mi double major ni okay. Baba mi omo lorin iya mi na omo lorin ni
0: okay
1: ilorin na si ni won bi mi si
0: okay
1: ilewe ti mo lo ilorin mo ti lo gbogbo ori ilewe ti mo ka ilorin mo ti lo si de university
0: okay. Level okay ngbe te ti fire yin o ti mo pori ni omo
1: lorin omo lorin ni
0: kan o sunday o fide
1: beni wo
2: ha dawo ba won so awa won so
1: a
2: so la wa won ta fide university
1: beni seri o jati awo de ni mo fi pon omo o la fi pon dana danaji o ti o si di jabo inshallah bi kudrat allah
0: amen
1: koni olohun wo la pe ke se abosi ni governor se ko si abosi dede ni olohun ba si ni oba dede ni Olorun fe ka sabosi fun ra wa.
0: E seun. E je kin lo si odo coordinator. Eh coordinator wa gege bi coordinator. Mo fe gbe ibere bayi, mo se mo pe e ri gbo. Awon kan bi asayan oro ni lo ni wa ni ah, ilo ni ma ran yan leru. Oro la ma ran ra wa. Mo wa fe po tracing te gbe lowo yi. Pe eyin e ti jade pe diary omo lo ni. E kun nti governor Abdulrasaq se lori Light on Ebu Sika Yakubu Danladi o fi han pe dari omo lorin o du olori ese mejeji life abosikun asanti mo wa wi pe ayiran eyan lero ma do da won lohun nti won je won wa ki dari urowo won pe ra won sa won wa ni se looto looto esi ni nigbagbo to re mi lati eyo kan nigbati won ko fi Light on Ebu Danladi kale governor Abdulrahman Abdul gbe won leyin lo le ololo ba lu lo ni won wa pe gbolohun eyo kan ti mo di mo njona ah won ko won ni o won ro ni o olodun lo fi si speaker lo ni o won wa nso fo lo lo ba lu lo nigbati won ki won kaabo won wa nso fun emi awa pe ah yo eh olodun bo lorin gbogbo ntin ba jele tin ba yo wo ti lorin ku mo le ma lase yori adua te se fun mi ti opo ni pe kin lase lo tori ti lorin ba ti kun mi ah mo ana ti pe oro oro ni won so so yin gege bi coordinator diary omo lorin onabu yakubu danladi afoju so yin pele election tin boy oju o le fi wo diary lorin
3: olohun o je mo ri so
0: amen
3: olohun o ni je ka si yin gbo
0: amen ate yin na
3: ninu awon ti a mo nwo nigba ta wa kekeke ta mo ri pe ah eni yi ah ise ti won se to yan layo yi olohun ko won mo se awa dupe pe lati gba na disin Olorun o fi nle.
0: Allahu
3: Akbar. Aba yin dupe fọlọ.
0: Alhamdulillah.
3: Seri oro to wa nle. Won ni adun se bi n t'Olorun lowo si. Governor Abdulrahman Abdulrasaq. To ba nkan mi ta tun le pe to tun ju diary lo. Aba pe be.
0: Okay.
3: Se wa ri magnets. Ti magnet ba wa bayi ti rin ba wa legbe re ko possible ka mo connect itumo re ni pe to lorire ba ri ra won instead ta mo fi binu ara won e ri pe lorire mo se po mo lorire ni olori bu ni mo yari to ba ri nkan to lorire ba nse olorun mo se wa lorire bu se wa ri gbogbo nkan ti Malam Abdulrahman Abdulrasaq se n ku ara o jewo omo oko o si jewo bibi lorin gbogbo eni tin wo lorin nisin ateni to jo tara moni ni ateni to jo rere ni adua na se fun
0: okay
3: ipe o gbe lorin debi ti awon ilu yoko ti ma naga pe ah se ilu ilu yi si le di bayi lenu iye gba bayi
0: okay
3: so now ngba to mu honorable speaker wa ala o kon ki kokko gbe lati bi kan
0: egbe
3: oni group kan ti a pe ni Kwara coalition of apc support groups
0: okay
3: ta dale for governor
0: okay
3: awon group awa so kan
0: okay
3: awa joke awa nito group ta so you bibi ti ramoni ba lohun nlo ti lu ba lawon nlo ohun la nlo gbogbo kaluku ni be ni awon ti gba ase ikan tan pe diary ni kiyan soro ko si se kan tan so
0: jomolu abinu
3: o de stage kan won ba ya ni won ba lawon so be mo o ipe ibomi mo le mi awon to bi mi won ni soro ke mo babe won si ni soro ke mo tele
0: ati ti sona aburu
3: laye ti se ona aburu ramani ibi toro de yi ngba toro ti fi han ramani toro ti fi han gbogbo Kwara pe Kwara North ni danladi si ni e ja jade tan won ba yari ba ni emi o jade tan tori pe emi o ni gba ki so nkan ki mo tele inu anu olohun mo tele nkan ti mo so so ti ba wa pe ramin diary nisin ko se nkan to le kantare yato si pe mo jomo lorin tori nkan tan pe lomo tan pe diary ni pe soro ko si tele nkan to so o se pe iwa oro mi ene we mo wo wa mi
0: okay
3: so danladi gegegege olohun ke nibi nbi lakai
0: okay
3: nibi ma
0: okay
3: nibi kara bale
0: okay
3: nibi ka ru dada royan
0: okay
3: nibi ngba tolohun wa fi pari re yan o wa fi ife lorin si lokan
0: okay
3: o fi ife Kwara si lokan
0: okay
3: to si han si wa ni o
0: okay
3: daladi ke se pe won so re fun wa o
0: okay
3: eni ta jo lajo se po ni o ta ti study wa re o
0: okay
3: ina ni ngba to pada di gomina ologun olohun
0: ti o pada di gomina
3: ni May 2027 May 29th
0: okay
3: ti won bura fun ti o di gomina ko jo wa loju tori pe ti olohun ti ko mo se o ti wa re kale awa ta wa pe ran dari omo lorin ta la tele a tele ni o
0: okay tokan
3: ah cha gbogbo eni to ba jo mo lorin to ba ti gboro mi o se oke ala eleyi bi to ba ti lohun ile o
1: ibe ni
3: ah ni history ka mo se oju meji ko si history re
0: so
3: gbogbo dari omo lorin to jo mo Kwara to jo mo lorin wallahi pelu ogun olohun daladi no
0: oda muri gbo ah ojo nlo werewere alukoro e je ngbe lati bi ti coordinator ti gbe o election nbo ni 2027
4: na
0: labe egbe osilu APC
4: right
0: honorable Yakub Danladi oni candidate oro won ni won pe e wa bi sugbon ati hin ati hin ati hin gbogbogbo right honorable Yakub Danladi ni candidate APC ni ipele Kwara election wa nbo en gege bi dairy omo lorin tẹta kalite eta to tẹta tẹsẹ yin rile to mo pele ololoba lo le ti gbe lati je opo mo diary ni kini afojusun pelu eto dibo yi pelu that honorable Yakub Danladi
4: e seun gan seri aye ti o ni gba wa ni aba mo dako bo adupe fọlọhun akoko ni pe project yi eto ọlọhun ni ọlọhun o si ni se nkan ni ase party a nigbagbo pe ibi dada ni o jasi gege bi diary omo lorin for Danladi ninu awon kan ti ati se ni pe awon ilebu mo pe kini kan ni filling the pulse ka lo fi style ka fi wo awon eyan ka lo mo ba won ka mo wa gbo tenu won pe kile yin risi even lie ti so wi pe egbe bayi la wa awon ko jade ati lo lori sirisi awon oja ko fe soja to wa ninu lorin yi ta ti fe de
1: Kwara lapapo
4: ala te kokko gbe ni Kwara Central yi
1: okay
4: te bye in ta wa nso fun wa in wa nse dede in to wa lero ngba wa
1: teyin na fe
4: awon tin sise owo ala so ofi ni awon tin sagbede ni lawon te awon tin la tin se koko a lo n ba won gege bi pe a fe bi ni awon bere kan ti o ba sele pe ninu egbe ta awon egbe to wa ni tabayi o ewe ewu le yo tele gbogbo bi ta wa nde wa ni a eni ti o ba mo ore ohun lo so wi pe bi ti ka mo ni ba wa ko lohun o wa na ki lori te fi so be won ni tori wi pe oto ni ki a so pa ni ijoba oto ni ki a mo feeling pe ijoba nbe lara feeling tan wa lawon mo ni pe ya kan be olodun je kemi ya ogun dada ya na ni pe okowo to hun se awon ko alabode kekeke na ni unlike before check pe awon ti e mo boya iwu anfani ba won wa won ka wa ba won linjo na na ni pe ye mu data yin wa o awon kini je data ani awon nkan to jo mo oko yin aka number yin atawon kankan kile bi se ah e fe gba mi ah gba yin iya na ninu on koko ru pe ti ka awon eni to fe kowo to mo won send so hun ti o to nkan
1: won
4: to fe ko lo ni arara ijoba lo ran won wa ijoba si ijoba mo ran yan wa gbe kan wa gbowo lowo kan wa fun yin lowo ni be ni ijoba ti ka mo ni ni se be ijoba yu ko se be tele tele won pe yin ni kan yin wa joko sodo titi won wakati mefa e wa nbe won ni mo tun le mo da won ni mo da yin lo ngan won ni ka mo ni lo ngan won wa won wa gba gbogbo information ya yi ko ju wakati melo kan lo lati kwasipu ya ba lohun ra lati gbem ah won ti bere kile nta nte nta yi bo le se fe je koko wo yin ko tun lo gege si ya ba lati gba na oko wo to hun ti ni to ji fe denu kole olohun mo sanu won ko mo dide to ohun wa mo ni hun nikan o gbogbo nti won ja won obirin awon agbalagba be awon ni ahuwa rubuna in ta won mo tele tele o la pe dayiri wo ta je tun je ni ko ye ka tun ma fi gbe nu so wa mo ti ja ara ile arugo ta da ko hun ta wa n pe ni owo arugo hun o ti ni bi to wa tele tele
0: ko da da aro mi tin so fe awon kan ti ra lati
1: to be ni o be ni
4: ke fi mo awon se ta ti se awon opolopo awon ta wa lo bayi awon alagbede ni awon kin kaya won ma nfe mi sa won pe ise ta won se yi ise ti o ni to money ah ise won o ni to money money ni ko ri be o o wa toju won now ti aba wa wo afisun se ri awon kankan be tin lo leri ora ilu jara e jin tare yan die e gba ta fe bere eni eyin osun kini kan sele kini kan o sele ah osun nu osun nu
1: kwara lele
4: kwara ta wa yi adupe fọlọrun
0: to ni pe won seto idibo
4: te ri n to
0: n to je osun o lo be
4: n to je ki osun to je ko ri be e je koko fun ni akoko
0: e je ma lo lodo
4: president wa eyan daada ni won
0: ah gbogbo aye lori be
4: egbe wa won si wa
0: be ni
4: to ba ja si pe president ti o da be gba awon ati la wi ni nto se losun o ni sele
0: e da gba pe be to se ri be lo ti
4: se ti get why we nisin so tin to and akoko another thing ni pe ni kwara ti ti wa yi ni kwara ti ti wa yi ramani lo ni president president o ni ramani ko si kakan be ka gbo yi ta so
0: eh we alukoro ramani ba ni president ti president ramani se awon won ni ara ilu ti o dibo
4: yo da fun yin ara ilu la ti wa lo ba mo so fun yin le te pe alati feel pulse awon eyan lai so fun pe beta nsere aka bi won ni te ba fe digbo bayi ni sin ni pinle ko ara mo le lo ni ibi ti ka mo ni dada ti ka mo ni se yi to keyan to san le san ore oni wu mari da so yi
0: o ni te ma danu pe ibi oba lo
4: seri seri seri gbogun ta nso yi in to wa nu akole ni
0: okay
4: in to wa nu akole ni so awon ara ilu gegegan ti o digbo oloselu bẹ 20% na ni gbogbo loselu araalu to 80% hun igbaye gbadun rorun koda bi ta kude kude ku si ngba kan lati bi ose meta tele won se kini kan countdown won se kini kan nigba ti gbogbo tun se nisin ja re ni kan na to ni amadupe fọlọrun to wa jade tori pe ntira mo ni nse ọlọrun ni nkun lọwọ so araalu si ni gẹgẹ bi diary ọmọ lorin ko fe sadugbo kankan ta ti mo wo nta si ngbọ nbe ni pe pẹlu ogun ọlọrun pẹlu ogun ọlọrun pẹlu ogun ọlọrun atilẹyin pe awọn agbalagba ti sọ pe ani ramani ise dairi ni ohun gangan ni gangan ni dairi wa o
1: bẹẹni
4: ohun gangan dairi wa
0: alukoro tori asiko boye ọlọrun ba kadara ti eto ba to lati ọdọ yin tori pe e fe jọwọ tẹlẹ boye eto lori ofe ati dairi ama dairi lo titi tẹlẹ ni ode ah Jumoke of Kwara women leader
1: yes sir
0: Imanawo le ni papa jọ gẹgẹ bi women leader lori dairi nte gbe lọwọ ifun danladi laarin seju kan to lawo eyan fe ti pe wole
1: imọran ta ni fun awon obirin o fun daladi to imọran mi oju pe awon obirin ti awon kan ba fun yin ni tan ba so fun yin pe so ma le ni oni o fe ma tele
0: lo
1: fe so fun won pe ohun iso ma le o omo kan ni o baba kurani ni won tele o olorun ni ka se dede ni o ibe lo kan ibe na si ni an lo e mo ye kan kan yin ni emi pada a si ni di youtube se mo pe youtube ni danladi
0: okay
1: ti youtube ba tun de be ni ise ti governor si nse lo gbogbo ara da gbogbo se ti governor nse danladi o tun continue ni o
0: okay
1: inshallah bi kudira even ti o ti tun ju ti governor lo inshallah bi kudura ti lai
0: coordinator gege bi nti women did so when he said to governor he say mo pe be ba gba yidi ro ko jani sin
1: ah
0: emi o maru nti sele pelu du governor won ma ton se titi
1: di se
0: ti an si mu re election to ni ko ye wa e si ni gbagbo pe eru ti governor abraham abrasakin gbe kale awon kan ni se onu dala di si le gbe tori o ti tobi ju won si o ni wo lo
3: e se ri kama long matter
0: okay
3: mo dupe fun spokesperson wa ti o moro boro osun menu boro osun because evidence o mo by evidence nle
0: okay
3: any tpc fa kale losun eyan dada ni o awon ni commissioner for finance nigba ta regbe sola wa nbe
0: okay
3: nigba yen ni won ni problem an je yan lowo salary ko pe awon eyan ri salary gba won gba afu awon eyan ara kwara na si ti nuru experience yen ri gbogbo nkan lo si ni consequences
0: okay
3: ko se ti mo tete ngbagbe agbako ko se ti mo tete ngbagbe to fe bi pa ah eri to fe bi pa ko ni gbagbe o now ara osun wa ni ah awon dibo fe ni to wa san gbesi teyin je ramani lo san gbesi tawon ta na je
0: okay
3: so wo si se fun wa fun wa ni promotion awon mo awon baba won lo saru that is sise ijoba ramani wa de wa restore dignity won o wa elevate won
0: okay
3: eyin wa to wa le fe pada wa bi pe nkan to sele so so sele nkan to sele so so sele kwa na ni eni ti tawo teni eyin je gbese eni to wa nbe yin se gbese
1: o
3: ba yin san se bi nkan to sele na ni so ko wa ni problem pelu
0: okay
3: election pelu election tori pe a mo pe eni to ba si dada yo gba dada eni to ba si saburu yo gba lede aburu to se
0: to alukoro ko to di pasi oju opo ti ma ri yin gbo en so fun wa pe nti tori mi o ti e fe ka lo odo so lo titi ama en gbere bi nti coordinator so ni en jo yi wa ni si pe isi owo gomina un dada to se losun in lo gbe de ipo to wa ki soro pe ani fo le kan na kan baba sale kan be nbi kan se e wa to pe ni Kwara na o lowo yi e ti gba pe bi o ti ri na
4: o ti ri be
0: ese idibo
1: ema go
4: akoko nti mo fi so pe o ri be ni pe ani diary tan si ma jakan mu nanu ore olohun
1: la taking to me ra to la
4: so olohun to si guide wa olohun jo da fun danladi
1: ami
4: te ba ni right on ebu yakub danladi yo ni me ara guide us
1: yes
4: ti ba ti ba sun gan ti ba to ba ji ba ti ba pe alambi live to ku ni pe me ala guide us eyan oluwa so pe idi na se ratal mustakim idi ni daladi
1: e pe bi
4: ni be ni meje di daidi daladi
0: daladi ka ku bole be oriji omo
1: yes
4: se ri bi ta ba de yi mo gbo jingu yin kan te play le kan ramani ni gomina akoko ni gbogbo nigeria yi ni nutan to fe lo second term to si lo campaign
1: Benny,
0: why they no longer want your committee campaign?
4: Joe, your campaign.
0: Eh,
4: I can't go in Rican for you, KC for you, KD. It's your war, me. It's your war, me. If you judge me, oh, well, yeah, you wally,
3: gala,
4: damn alone. So, for I'm to ask a bear, and to ask a bear, it's one good boy. I want Balaga, along Jarry Mope. Won mo so kini kan fun wa nlorin adua meta kan be tan ma nse fe ni tan ba nife mo ni olohun je ko rure governor rure
1: joko so
4: olohun je o so re se be le kan tun sise lowo yi ara pe ke yan so ri nu olohun ja wa ri bire so ka daladi le ni re tin bo
1: awon to ho ni sise mo
0: gbogbo eyin ti e ngbo wa nle lori eto ta pe ni ire ewo ni awon alejo wa lori eto fun toni te tin gbo won awon na ni diary omo ilorin fo Yakubu Danladi.
1: Anyways, for number one.
0: Fun eto selu tin boy. Eje asewa gege bi sewa. Asoju opo le. E mo gbagbe o, nta so lori eto yi ona meji lo dasi. Ba ti so yin, aba elekeji ni pe se ro ni. Number yin na lele.
5: 091-3655-6952 Lekan si 091-3655-6952 Era kun te ba ti fe pe wa ijo tori Olorun ohun omo luabi ohun na la nidi lori eto.

0: e tu ka bo le e ka ti ipolowo e ri pe gbogun ta n pariwo ta n so fun yin o na tun ni e tun gbo nipa ta lo
1: di
0: technology na ni ile se alalubarika awon tun wan jo ye yin pe ki se pe ka wa sori eto nikan ka wa ta oja wa o ni ka lo je wa logun ṣugbọn leyin te ba raja lodo wa tan abi ko ma je do wa gan
2: letira
0: oja e wa ri pe boya installation tan se fun yi ko
1: to
0: to sun
1: boya ko teyin lorun to
0: n da yin lam
1: e
0: kan si le se jite
1: e ke le to wa n duro se
0: awon installers wa won wa n be 24/7
1: e ba ti won si ma se to da won loju
0: tan si dan to daada ti o si nu ejo ki se pe won ba yin sise e wa pe won pe n tan se fun yin ko teyin lorun e wa pe pe pe
2: won
0: wa ni da yin lohun awon e se be ni le se ji technology last set edumare awon installers wa si ni won se tan lati tele yin lo le yin lati lo ba yin sise yin bo se ye kan won se ni number te npe yen un na le pe nte kan fe to ni se pelu solar abi camera ni agbogbo nta ti kakale lori eto yi ni ke ma salaye fun won pe nte to ba je pe installer le fe won mo bi won se ran sodo yin
1: lowo
0: kan sise yin fun yin lowo kan e mo pe le seji technology sori ago
1: 070 0703 7 3 7 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: ni se pelu solar e ba nibe gbogbo tin je tolorun tabi ke lo si adojuko MTN office se ti electronics ni ka so ni se television le wa dibe te ri ni se ti home theater le wa dibe te ri ni
1: emi o te mo kan tan wa dibe tan ri
0: sound system lorisirisi e ba nibe gbogbo tin je tolorun ba mi dumare fridge lorisirisi na won size orisirisi freezer e ba nibe AC e ba nibe gbogbo tin je tolorun ba mi dumare se ka wa so nipa ti drone abi ka so nipa ti hidden camera abi ka so nipa ti glass camera to je pe te ba de soju gbogbo to wa ni
1: ibeye patapata
0: yo ma record yo ma record gbogbo e
1: e gbagbe
0: to je pe te ba dele te ba insert bi te ye ke insert gbogbo to sele nbe e ma wo kedere ni e ma lo le say ji technology to je ti electronics ati ti solar ati gadget to wa laduju ko MTN office
1: netaiwoki
0: ina ni ori ago ina ni ke si ma pe won si e ma pe won bye bye bi pe n gbo eto won lowo lori radio won si ni ka ma pe yin ka ma salaye n ta fe to ni se pelu solar abi ti electronics ni belo mi ba ni di electronics ninu le re mo wule ku onu le iwo pe number wa so size to ba je television lo fe so size to fe fun won to ba je 50 inches ni so fun won to ba je 30 inches ni gbogbo ye inches to wu ko fe pe won
1: o wa nle
0: ko salaye fun won to o ba fe ku onle te ba ti jo soro lori phone toro wa to ti ye ti yin a ba yin gbe television yin wa in fact a to ba yin fix e a tun install gbogbo to ye ka install
1: tabi ko ti e je pe ni ti oro ro bike ti e ti wa su patapata lori oro epo yi
2: anu
1: wale
0: electric bike wa lorisirisi ni be ni bo ba se fe si lo se ba nibe o na tun wa gba kiyan kokoko san
2: 30%
1: ta ba tun ma san yo ku je je
0: e ba tun ma san
2: o to fi re
1: o di ti yin na
0: o to fi re po
2: wa fe gan mo ko
0: mo ti ko jo
1: lo ba pari
0: o fi ra dukia
1: igba ti o fi se dupe
0: o ti
1: di ti e patapata
0: electric bike ti di dukia
1: ko da tele mi o ba tun wa raye charge e o ri wi pe irorun mo loro ji technology yi
0: to ba nibe to ti ma charge e
1: ah ah
0: iwo kan gbe
1: e ba
0: sáàrí pé iná tó wà nbẹ yóò gbé ọdẹ.
1: Mo sọ fún ọ pé mo dé o. Orí rédíò náà ti pariwo rẹ o.
0: Orí rédíò ni.
1: Nǹkan sì lẹ́sìn fún wa.
2: Lọ́fẹ̀ẹ́
0: ló lọ jáde.
1: Sọ ti gbọ́ lọ́fẹ̀ẹ́.
0: Ó ṣeé ṣe kó má jẹ́ pọ́dọ̀ wa ló ti rà o. Ṣùgbọ́n lọ bẹ̀. Sọ pé orí rédíò ló ti gbọ́.
1: Ẹlòmíì ò tún wá ní ẹ̀ ṣé ó lè ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ṣeé ṣe sọ pé wàhálà sọ
0: èèbà. Àwa tún ti wá ní power tank. To je pe o ni se pelu electric bike
1: yi. Eba ti wo gangan
0: to to ba ti charge.
1: O tun charge fun ara re. O lo lo nu. O lo
0: lo. O lo lo. Ba ti lo fe.
1: Ah, baba to gba mo.
0: Bi ba te yan lo power bank.
1: O ju be lo. E wo.
0: To fi charge
1: fun. Le yo ba ma gbegbe aye irorun lo.
0: O se ma lo. Ida aye irorun de ni. A n re po si machine.
2: A to le po.
0: A to le po.
1: Ti to le po te ko ko nbe na.
0: O ti ku loro re ni. lo si le se G Technology ko lo ra electric bike lo si adojuko MTN office
1: bene
0: ni Taiwo Oke tabi ko pe won sori ago
1: 070 0703 7 7 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: so si technology buy oni ko se kini ko ma lo tete gbera bayi ki lo tun dro se mo n paru fun gbogbo awon to n ta frozen food awon to n ta drinks tutu ni ban ba ti dodo re awon agbegbe kan wa to ti pe tun wo ba ri nkan to tutu
1: wala
0: un ni ra
1: eba
0: bo ni keyin o se wa wa keni akoko wa shop e ko bere nkan tutu ko mo ita ko wa koja re
1: ko
0: wa na ko mo ko
1: ja waju e ani pe nkan ti se o eni
0: ekeji e
1: nkan ti se o
0: pa pe mewa o wa kaduri mewa wo
1: ko ba
0: ba da be tete ra nle ba e ba o wa nwo ha ko da to ko mo wa ba wa ri be fun
1: ko
0: da lo sile odo generator
1: lo
0: ronu po fe ra ah ah epo maintenance ko
1: be ni
0: lo sile se g technology lo ra solar freezer lo 30% down payment
1: cause ma san yoku die die
2: die die
1: that's why you know it o ti di te
0: lo bade ah only lo dabi a dabi
1: a mi lo kaina
0: awu di lo se to amu je ro ga tin so pe
1: kini
0: san wele
1: omo baba ti
0: san lo ago
1: omo baba ti san e bi mo so fo pon na ti be se ti san a lo bi re se ti san nita wa soju wa ipe to
0: e da e bi lo omo baba ti san
1: e ma baba ti san
0: pe won lo nku
1: onku
0: o pe opun na ma pe ti
1: san o ti san o ke onku
2: onku wa e onku wa e
0: baba ti ni onku ko ni da pa pe ti san ko ni da pa ri won fin
1: e mi pe o baba ti san
0: I don't want to know.
1: 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0
2: ti de gbo alo ni di layo layo
0: a so baba abeji ni so pe jo mejo a so ma pade lori eto see ya
1: kasha next week.

Eka bo pada iroyin ohun re lekun rere latenu Olayinka Ajani Ajibade. Are Bola Tinubu ti gbe oriyin fun are ologun ile yi tele ri iyen ogagun Ibrahim Babangida fun ayeye ojo ibi karundin ni adorun re 85 years. Are Bola Tinubu je ko di mimo pe Babangida je agba ati asiwaju pataki fun orilede Nigeria ninu atejade kan ti o fi ranse gba ti ipase agbenuso re bayo onunuga nibe ni Are Bola Tinubu so wi pe odun mejo eleyi ti Babangida to fi je asaju lorilede Nigeria o ni ipa ti o lagbara lorilede ye o je kodimi pe Babangida o gbe awon igbese to se pataki bi kiko awon opopona ati awon akose ise miran degba soke to raje to fi mo idasile awon ile ise pataki labe isejobo orilede Nigeria. Are Bola Tinubu ko sai tun gbe oriyin fun Babangida nitori pe o je ko di mo pe leyin igba ti o kuro nipo o si n sise fun ile Nigeria ti o si fun ile yi ni amoran lori bi orilede Nigeria yo se ni idagbasoke to tayo gege bi o tu se je ko di mimo wi pe asiwaju ati awokosere ohun ni Babangida je fun awon odo orilede Nigeria. Are Bola Tinubu wa gbadọ pe ki Olorun Oba ki o tubo fun Babangida ni ilera to peye agbara ati ki o tubo lo isemi aye to tubo gunjo bayi lo.

kan gbogi lara awon asiwaju iko egbe oselu African Democratic Congress ADC Kenneth Okonkwo ohun ni o ti fohun lori oro ajo eleto idibo ile wa ta mo si ajo INEC lori bi awon ise ti won se lasiko eto idibo gomina ti ipele osun o je ko di mimo wipe igbese ajo INEC ko to ohun ti a n tori re gbe oriyin fun won Okonkwo lo soro yi gba ti ori ero amohunmaworan kan eleyi ti ko ni Diamond FM ti a kasile ni ojo aje o bere wipe kilode ti ajo INEC dawo duro lori titari awon abajade esi idibo si ori itakun ayelujara won ni nkan bi owo ago mejo asale o te si waju wipe ajo INEC o ti alaye nkan ti o sele ti idaduro se de ba bi won se ntari awon awon atejade awon ababo esi idibo si ori itakun won sugbon Okonkwo o gbe oriyin fun gomina Ademola Adeleke fun bi o tun se wole sipo lekan si o wa gbe oriyin fun awon eniyan ipinle osun fun bi won se duro ti ibo won bakan na o je ko di mimo pe eto idibo ipinle osun fi han wipe awon eniyan ni agbara ju awon ti won be nipo lo o tese waju pe awon egbe oselu alatako ti setan lati gi wipe awon egbe oselu alatako ti setan lori eto idibo odun to nbo

Ezo je abenugan ile igbimo asofin ipinle edo blessing agbebaku ti se be kowe fipo re sile igbese yi lo waye lasiko ti awon asofin kan gbianju lati yo nipo gege bi abenugan ile igbimo asofin ipinle na eni ti o je olun lowo re leka ete reyin adodo ebojele ohun ni o kede ikowe fi ipo sile re iyen ni ojo aje gba tori ero facebook o tes waju wi pe idi ti oga ohun sese be kowe fipo sile gege bi abenugan ile igbimo asofin ipinle edo ohun ni awon yo ma so fun awon ireyin lojo waju

Eka ba pada hiroyin current siwaju lati le se wa da Monday to 8.7 FM lorin hiroyin leka ti le okere kodi ni awon eniyan merin le ni 50 ni won ti se be padanu emi won lasiko isele ile riri ti o sele ni apa ila orin ile Indonesia awon eniyan bi 100 kan ni won ti se be farapa nigbati ile riri awon ti won ni ojin bi iwọn meje si meje yiyun 7.7 awọn eniyan ti won fi die din ni egberun metala ni won ti se be sakuro ni ile igbe won ni awọn agbegbe ti oro yi kan gaga bi awọn oludola emi ti se nran awọn eniyan lowo lati donla won kuro ni bi isele ile riri ohun ti won ti je ko di mo pe ko ti si eni ti o di awati lasiko I lasiko idola emi awon eniyan na egbegberun awon eniyan ni won ti lo nsun si awon ile eko ti opo si nsun awon ago lopa awon ile ise ijoba ati labe ati baba bayi latari bi ile riri ohun ti se akoba fun ile igbe opo lopo won

Ma fi si apa won. En to da le. Ma fi si apa won. Ma fi si apa won. Sa ma gbe be yan meji ba nja ni isin. Ma fi si apa won. Tan gboru orin yi. Si apa won. Yo ni eh ba yin oke. Mo ma fi si apa ni. Ma fi si apa won. Je. O ta be fede ba so so. Ma fi si apa won. O fi si apa won.

0: asiko yi ya ko ma dun lo fun mi ati gbogbo ololufe mi
1: para ale amo
0: se o e fe dudun ti da keji e ba gbo ta ba ni odun da keji yun ni pe nkan yin odun to olohun o fe yen o fe ko ma dun ko ma ni gbagba nu ko ma dun mara imara yin olohun mo be o asiko yi ma je ma yo ma je ma yo ma to je ma ni ati gbogbo ololufe mi patapata ololufe kan ni odi meji
1: korin wa oba won
0: ololugbo eto yi odi meta
1: mo ne kin ko luwa oba
0: ololugbo ikan yi odi merin
1: mo ne kin ko rin
0: awon ti won wa ri mi soju rara takan like o ko mi won kan ba pade lori afefe awon si state yi won ti e gbe to mi ri aka sa mo pe bobo kan be nbi kan o nje sola siriki on air personality ni
1: fun mi le si pe o
0: e ma ni anito ati anisefu mo tin toro fori ara mi yo ri be fun yin owo yen ma po o ma po o ma po lowo yin e ni fi wa isan e ni fi wa arun e ni fi wa are

Olumu Leather Works. Lokoko na ajase epo. La doju ko Royal Sekina suit. A lo jingu won na le ni. A fa won yan ni slot ise tan ni ka fun won kan wa ko se ofe fosu mefa a so. Number te pe si a ma so. E tetin leko. Eba. Shola Seriki loko mi le ko si. Ayin le du omo ti ya ologi nle lorin. Omo mama ologi kan bayi. Ogi ni mami nta. I'm proud to be Yo, Pamela is in his. Ego so la reba. I'm proud to be omo you look. Yes now. Mo pride gan lori e. Inu mi ma ndo gan. Sogi to da to gi ma mi laye. A ogi to wo Canada. Yama fo e paso. Mo wa pelu e. Okay now. E fun mi lalu lalodo ti o kon ala. E ti PFC le lo ni. O te o da le mi ala bi a deliver fun yin o. Elo mi o mo ko ibo nu yo mo jobi japa ni ba ndi ise. E ni gba pe nu ise le wa bi. O mo a yi bi gba te n yi oka ninu abo. O le mi mi bo ga won se mo jonu.

Abani, Kengi Kengi Kenge Kenge. Eba. Ipele akoko lo yeto yi. O la bale du okan. Dabira. Ekije nkoko dupe. Lori abala yen. Nije jongba ta fi pari eto. Ati se 41,000. Si ore wa ti o ni pe ni jaun. Nipa ese. Ani bo ba je ose kan ka ko pin si meji nigba to pe 85 lowo yin. Bo ba je 1 week na kokoko lo ra ogun yen for 1 week. Tan ba lu. A ri esi ayo lagbara Olorun. Ko to digba ti o tan. Olorun ti je ki awon omo Nigeria kun o tun dide fun wa. E se gan gugu eyin te da toroko bo o. Adupe fun yin o. Ara kunrin yen na ba ngbo abayi a fun lanfani atori ofe ko pe wa wole live. Ede mbo si ipele akoko. Abale edun okan. Olorun ba mi edumare ko tun lo eto yi fopolopo eyan loni. 091-36-556-952. 091-36-556-952. Number that if you live and

0: Hello. Hello, the caller.
1: Hello, sir.
0: Hello, Ekason.
1: Ekason, sir.
0: Eba npa radio yun kale gbora wa dada.
1: Ekele.
0: Se je pa e pa, oni mo ngbo yi.
1: Mo te pa so.
0: Oya.
1: Mo te pa so.
0: Na, lati bule tin gbe.
1: Lati Babode.
0: Babode ni lorin bi. Oruko yin.
1: Ben. Eniola.
0: Okay, oya mo ngbo yin.
1: E da ko ira lowo ni mo ni
0: ki. Ki lo sele. Olorun lo ni na lowo lodo.
1: Provision ni mo nta.
0: Okay.
1: For Galicon.
0: Okay.
1: Omo mi de ti wo kwasu. Bo, ara pe agbara ti fe ni. O ti fe se die. Tori ye 1 lo wo. Ye 2 ni o wo ni ta ba wole bayi. Bo oja ti mo nta yen na ko mo fu ma dada. Ko soja lori iti. E da kon ti. Ran lo tan ba le se fun.
0: Kezi yin lagbara die. Se mo be.
1: Ben.
0: Eh, tori eh baba wo nisin. Elomi oni ah, kilo de te formo si public university.
1: Ni bi tori admission si.
0: To, oda. Gbogbo yi to ba wu ka wi toluwa ni ose lori won lagbara Olorun.
1: Ami Jesus.
0: Ni ti daada.
1: Ami Jesus.
0: Embo le fe komo Nigeria oran yin lowo si nbe.
1: Ibi oja mi.
0: Tori oro business yin.
1: Ben.
0: Eh na lesi to ni o move mo yi.
1: No, on pa o ko soja lori.
0: Okay. Mo ti gbo yin ye. Oda. Awon mo Nigeria ti gbo. Olorun si jare eyan ti o dide rawo fun yin se ti gbo.
1: Amen Jesus.
0: Ati yi to ti wole eko giga atawon to ku Olorun ba wo gbogbo won se ti gbo ma. Epele.

0: wọ lori erongba re lati tayo nibi kibi lati iba ikoko titi darugo kelele ni timotimo uniform ti seto bani re fun lati mu ala re wa si imuse sumu fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimo uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo nibi kibi uniform
2: kere o se fe mo wa ninu mole lojojuma aye
3: afebe
2: se fe mo wo ballu torilede yi atitile okere lai duode kino de o tabi ero amunawa generator
3: beeni o wu wa
2: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba kugba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
3: to ba ri be yoduma wa
2: boko ba jina ilaki iko idansi gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati meri le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mole le mo wa ariwo pelu efin generator
3: ati bambe
2: ta ma gbadun lowo kina
3: oku osilope
2: itansorun lasan lagbara solar nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo solar ti nba se lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle kwara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole
4: Ẹgbẹ́ atún masini ránṣọ́ṣe tí wọ́n tún ta. Kwara State Union of

Nigeria le me wa temi ti gbe nsere temi lowo Olorun iwo lowo juba fun loni lai gbara wa lasiko iwon ba asuko ti mo ni loni mo tun debi semi opa ebite e ti mo pe baba ti gba ko bo meta o ti be po kayo si waye ti pe mo gba ko lenu ni mo dere itako to se bi agbele yarara bo ba tabire wa lai ko le do to aha ko me dugbe dugbe le ka beje gbene jegbene ogoro wa ri bale o mo ta ade in ta tujo na si gbogbe na ako wa loni awon keke wa ta jo foju wo to je pe eh ama to se wa lanfani gbogbo e mo ko wa afilasa ko mo lorun bi agbode mo de loni o ina ka oni wa jo lori go abata ko ni sansengere kini ta jo fi bo dara wa leko loni eh mi se bo mi sogo ba ti wa ye pari la ri o oyeye ga ki ye kadara ni yo ba we ki won pe kadara kadara gangan la soro le lori loni elembe we ku kale

kadara yi oro oro kadara yi oro kadara ta n babo yi na olohun mo sanu yes emi no fe kadara bu ngba mo sun je ta mo lala moju ma na mo wa bara mi loju omi pe a lo sori omi oju agba mi a n lo bi bayesa bi keyan mo lo naija lori agba mi keyan wa loju omi keyan mo lo bi bayesa keyan mo lo e won pe sa dede lo jiji eni ajo wa nu oko eleyin lo ba si mori benu oka oka fori benu lo jiji ni mo ni olohun o ebi o wa pe beyan ma su bi gbeyan wa loju aye na ni ojiji na lo ka mori benu o ti n korin lowo gbogbo a ti n gbe orin o a ti wa loju agba mi fa ti eyin ko won pe oko ojo mi ti gbe an lo lojiji ni wa n pe wa mi wa ta power powerless power wo ni eh lawa je yen power wa je yen kadara bu noju mi leni wa je yo mo sise loni olohun iru re ajo mo wa re bayi loni eh powerless power monitor adupe egbo kadara ta ti en so igan na yo ba ma n pa owe kan won ni aye o le pa kadara da ah ah won kan le fowo ago seyin ni aye o le pa kadara da won kan le fowo ago seyin ni egbo se looto lowo yi si ba gba mu se looto la samoro yi si ba gba mu se looto la re woye yi si ba gba mu pe aye o le pa kadara da won kan le fowo ago seyin ni ah ah abala akoko nu en si ojo opele ta fi so gando ni ko le leyi o eleyin ohun ta n babo lori oro kadara lo je n ti e ronu de beun oro kadara ta n babo n fi ronu de beun e je n koko wo bi eyan bi meji meta a wa poju merin marun ka ko wo bi ka jo wa ka ba ni gbolohun se looto aye o le pa kadara da won le fo wa go seyin ni e je n gba pa bi wole mo nbo 0913655692 0913655692

0: yes mo de pada bi ise mi niyan lori eto adele bari arena korea ko ya ibi be na lawa ibere ti mo bi yin kin to lo sori me ibere gangan original ne pe se le oto aye o le pa kan awon kan lo le pa da awon kan lo le pa da oda je we ni wa bi na o ko yin bule tin pe a o oruko yin e kuro lehun
1: ama ijoba lati naija
0: oya e mo papa pa
1: Hello.
0: Saye le pakada abi won le pada ibere tan bi inu yes or no na ni.
1: Aye o le pakada ra
0: da. O lo ba pari.
1: O wa bo seyin.
0: Oda, ati mo nta fe mo na oro yin. Are. O ka le pa. E ba wule da. Eh. Ai. Yes or no ni ibere mi. Mo fe la bala keji nu. O ko ye mo le tin pe ha.
1: Hello.
0: E se kuro le o.
1: E ti na le ko so bi ko lo to sere.
0: Lati o sere an gbo yin ma.
1: Ani
0: mo wa pelu yin mo wa pelu yin
1: e ma mo mo ja mo tara wa mo je ko tetere won le pada won ja mo tara wa o ba go to pa seyin jo se ke tara kada ra
0: ni aye le pa kada ra da
1: won le pa to go to gbo egbadu
0: o to po n kada ra to go to gbo alo ma sa alo mi ran le won ni won le pada ah oda awon to wa ni won le pada se e wa we e wa je ndija le ro le yi o eh bari ba ore eto na la wa je wa bi meji si ka wa lo sori e lo e ko ko yin bo le ti pe ha o
1: e pe to
0: adupe
1: ani ma sa won lati ta mo du
0: okay now
1: ah aye le pa kada rada o
0: aye le
1: gbogbo ta nso a npa jebe le ti sa npa ro fun ra wa ni
0: aye le pa kada rada
1: won pa dadanu danu
0: danu danu
1: ah olorun ma wo yan ran
0: Olorun tun wa mo won yen re.
1: Bẹ́ẹ̀ ni, iyan ni ko moju toro aye re.
0: Ah. E mo lo rorun. Ora npa wa alejo tun wa ngba lowo keyin bayi ora npe eh oro ofe ye mi mo. Awon alejo tun mo ngba last yi. Hello, ko yin bule tin pe a o.
1: Hello, Confirmity.
0: E kuro le mo o. Adupe.
1: Lati Kilanko.
0: Lati Kilanko.
1: Oh,
0: ya Ghana, okay.
1: Eh awon eyan na na to ma ri yan to so pe ba nko lo re ri aye lo pa kada ara re da
0: eyan
1: ba jade re sin o pa kada rada
0: pe aye le pa kada rada
1: aye le pada eyan le o mo tu ara se ara awon eyan loju ti ton me ke se ba n lori tele aye lo pa kada rada
0: sugbon won to saju pe won laye o le pa kada be as yo wo yo ba na ni aye o le pa kada rada won kan le fowo ago seyin ni
1: aye
0: jọ ni owo
1: o dede dinu o pada won tun doju e de le
0: o tun doju re de ah
1: o tun doju e de
0: e ma le ya gana
1: to so pe ke mo ara won eyan to so pe ke me mu tele aye lo pa kada re da lo bi dogu ti
0: se eyin gana re gbo pe ni
1: ba nko lori tele aye lo pa kada ra
0: re eyin gana re gbo pe ni
1: ah ibe se to gbona ju naija
0: lo e ma fun mi ni royin le I travel out to me. Ya Ghana. Ola to buruju Naija. Ah, olo mo sanu. E je wa nikan si ka mo fe leyun. Hello, ko yin o.
2: Hello,
0: Ebeto. E kuro le o ko yin mo le tin pe a o.
2: Abdulkarim, ka wa lati Baboko.
0: Oya, a ngba yin baba.
2: Aye le pa kada rada.
0: Aye le pa kada rada.
2: Ẹni tí ì fa kolo yẹn kà tẹ́lẹ̀.
0: Ẹ
2: bá rí ní tàbú. Ó bá ti fa kolo jù ẹ̀ lórí sọ́yà rere.
0: Ó bá yẹ fàfàkú fa ohun, ó tún lọ nu. Pé ayé ló pa kádà rẹ̀ dà. Padà ẹ mọ̀ ẹ lọ. Àwọn èèyàn gan mẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí tán rẹ́yìn. Ẹ já wọn fi eléyìí ṣe lọ sí abala kejì ètò. Ẹ má bínú. Ibi wo ti ẹ̀fẹ́ ká lọ lónìí gan tẹ́lẹ̀ àlele wọbẹ̀ mọ́. Àkókò wa ti lọ àlele wọbẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ ẹ máa fi yìí sì lọ díẹ̀ díẹ̀. Ọ̀tọ̀ níbi mo fẹ́ ká tiẹ̀ lọ lónìí gan lórí ètò. Ẹfọ́tà ẹ ti máa gbọ́ báyìí ò bá ti gbọ́ pa ẹfọ́tà ẹ gbọ́ nírọ̀lẹ́ ètò ní. Kí ni wọ́n pè lẹ́fọ́tà kí lẹ́fọ́tà dálé lórí ibo ni ó ti wáyé ètò wo gan náà pè lẹ́fọ́tà. Àwọn gan náà retí nínú ẹfọ́tà gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lẹ́gbọ́ lórí ètò fún tìrọ̀lẹ́ ètò ní mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí mbẹ́ ní ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi pé ẹ lẹ́mbẹ́ wo bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ ti yín ẹ̀kú kalẹ̀ ẹ jẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí n gbapá bí wọlé ẹfọ́tà ètò ńlá tó ń bọ̀ lọ́nà mọ̀ ni bó láti wá ṣe ọ̀nà wo lágbègbà lórí ẹfọ́tà awon eto ni o tun waye nbe e je nfa yin le pastor wa lowo awon ni o ba mi se be gba won alejo wole won salaye kini je fata lekunre emi no wa nbe o a si mo reti eyin na a me gbo bo se lo na olotire waju ogun ni opa bitile meja lakan fayere jalugun international prince tomo lati fabola mo koye o ko papapa fire na kada ka gbare lo kada kana ele si le dogan ko kasi wole ti gbo nse gbo le diga data afun je awon fulan ni seju ale ni ta so fa le de friends o ni gba kan na o a fi ata pade lori eto ta pe ni a delivery arena kore akoya bi bye for now

0: ologo didan eleru niyin Olorun ti awon agbagba 24 ti won se mimo mimo si ipa nla to bori ipa agbara to bori agbara
1: e si o eyin le
0: e ba mi ki e ba mi ki e ja jogbo subara bande fo ba dani waye o Olorun ti ndabira ninu isoju olososu ni ta pe ni e fafa Ibi t'Olorun ti na wo agbara sise agbara wo san gbala jaide tuide Ola ode yi ni eto yi

0: lokun wa money bras na le gbo yen awon ni olorun fun ni ori ofe lati je national president fun egbe goma kakiri orilede nigeria awon na wa bi eto yi lola ojo meta gba ko ni eto yi o fi wa ye je ma fi akoko iki baba wa special apostle ajayi o kasan mi kabo e ba n ki gbogbo orilede nigeria pe won ku dede asiko isa
1: eyin omo orilede nigeria ti dele kan se ara to ni to shi gbogbo a ma ba nu olorun pade lola
0: ami ami e seun gan eh baba woli moses ademola eyin na ba n ki awon ara le pe won ku dede asiko isa
2: ah gbogbo ara le mo ki ni oruko olorun alaye
0: oluwa seun
2: ah anu oluwa yo ba gbe ni mosu yi
0: amen loruko jesu eh baba wa oluso aguta taye oladi awon na nbe lori eto e ba n ki gbogbo ara le pe won ku dede asiko
2: gbogbo ara le pe e ka bu si waju oluwa loni yi bo baladua loruko jesu pe anu silekun rorun fun yin
0: amen jesu
2: Yes, in Bombay bayi
0: e seun eh baba wa wuli olorun alaya won na dara ko mo wa lori eto e ma binu baba e da ko e ba nda ko yin kisi ba ki awon ara le
3: ah oruko temi ni wuli femi dumoyi ti mo ki gbogbo nigeria mo de ki gbogbo omo leyin christian ile luko as leyin odi
0: oluwa seun baba wuli femi dumoye inu wa dun pe lanfani lati dara ko mo wa lori eto e ka bo sori eto eh emi ati yin bi ba tin ju bayi ibere ni je be o eyin na mo won ni to eto yi ojo meta ni olorun ni ka fi yin ohun
3: yes sir
0: pe e fata pe odidi odun kan baba fun igba kokko te ndara po mo wa lori eto yi e tori awon iko ati riju olorun tan be nbi
4: customer
0: customer ajo mo se to yi lo se osu ni baba wo li ife mi dun oye kini kawun yan mo re ti nbi eto ti o gbira so lola isa
3: ah la kokko ki yo reti igbala okan salvation
0: igbala okan
3: which is the bedrock of this program so itusile idandeku rogun yin de awa ugbo ayika wa ri pe depression po lori sisi so lagbara olorun nipasẹ program yi oluwa yo tu opolopo awon yan sile
0: ami jesus
3: ti aye opolopo ni ade gba aye tutun
0: ami jesus baba agbara wo gan ni nbe ninu iyin na
3: ah itusile wa nbe
0: itusile nbe ninu iyin
3: idande wa nbe
0: idande
3: resuse
0: kabi si olodumare o tun ba si pe iyin kojo on teyan fowo yobo ke
3: mo honestly to be sincere
0: oda e je ma bo wa sodo baba woli moses ademola baba ola ni eto yo gbera so o ago melo ni eto gbogbo yo gbera so
2: ago merin abo
0: ago merin abo
2: eh pelu ofe olorun
0: aro abi role
2: ni role lati ago meta ile kun ile josan ti wa ni sisi gbogbo ati ma ru dede ati ma ru dede eh ola ode wa yi mama wa ya bola re oma wa ni kale
0: lati ola ni mama o ti wa
2: lati
0: pelu wa ni bi eto yi
2: lagbara olorun mama ti ma wa nkale lati ola lo mama gbe wa de ori teyin abi wa da si ti oluwa wa pelu yin sa to modi atagba to ba wa ni orile de nigeria to ngbo wa bayi te ni anfani lati dara ko mo wa e wa bolorun pade ni sin e fata ni ola iyanu asele
0: amen
2: gege bi olo tu ti so pe agbara wo do nbe ninu eyin awa ti ri ninu oro olohun
0: ari
2: nibi ti eyin ti si gbogbo ilekunu tubu
0: kabisi
2: awa ti ri ibi ti eyin ti yan ogun eyin ti awon eniyan o eyin na do sise ye o so mi mo ogun to fe gbe wa ti eyin o le dojuko
0: kabisi
2: eyin ti agbara re ko le dojuko ti woli re o le dojuko pastor re o le dojuko ti ori oke o li yanju igbo eyin le yanju re
0: eyin le yanju re
2: be ni
0: kabisi baba oluso aguta taye oladipo e je nsare bere bere lowo yin awon ti soro nipa agbara ti nbe ninu eyin baba yin olorun lato la bayi ki le yin lero pe kini kilo ko je imura sile awon ti o yin olorun bere lati ola
2: imura sile
0: tori won teyan ba gbaradi fun gba mi a ma bayan leja fu
2: seri ah ohun gbogbo lo ni ilana lati se adua ni dia o ni lo lana awe o ni lo lana sugbon yin ko ni ilana kankan
0: kabisi
2: ohun to wa ninu yin na ni okan re lati fi gbe olorun ga bi o se tobi to idi ni pe nigba teyan ba n gbadua olorun ma rin ni ipele iwon agbara adua teyan le fi gbadua but ninu yin ta ba yin olorun olorun ma n dide lati se ohun kan gbogi ninu aye yan ni iwon agbara ti tobi olorun lati rin so ohun ti awon to ba fe yin olorun nilo na ni pe kun wa pelu okan yin pe olorun tobi ohun lo da wa titi re ni mi oun lo ma aye mi oun lo mo mi oun lo mo mi oun lo ko ita aye mi so ojo ona lati wonu lati ru olorun soke lati fi pa agbara re han fun idi to fi da wa si aye
0: kabisi o eh baba woli mo n bo wa sodo special apostle ajaye okasanmi eh tori awon ni won o ba wa soro lori igbaradi wa lori oro eto abo sugba je sare tare le si baba woli femi ni moye awon kan mo bibele so wi pe some people ask and receive it not because the prayer miss to ri pe won si bere se eyan ma si yinyin ni eyan le si adu agba kan ni won si bere ninu adua sugbon bo ni toro yin se je e je ka won ara le mo
3: adupe lo yin gan ni olotu eyan le si adu agba bo wa ki si olorun yin
0: kabiyesi o
3: agurade wa ninu yin gan ke bi olisaguta ta yin si so fun wa
0: yes sir
3: ohun ti adu ojo meta to wa se yin le yanju e laarin 30 minutes
0: mi gbo
3: ohun ti adura ojo meta won se yin le yanju e laarin 30
0: ohun ti adura o didi ojo meta
3: honestly yin
0: teyin o duro ti pe afi koro yo yanju
3: yes
0: yin wakati melo sa
3: yin 30 minutes o le solve problem
0: yin ogbon iseju le yanju
3: honestly honestly
0: ah afi keyin o wa nbi eto yi lola sa e je nsare bomi la kini idi e mo nbo e bi ba ti pada de o mo nbo wa tarata sodo special apostle ajayi okasanmi

0: ninu aworin ti won pe ni ewo iwo ayo a jo wa nbi eto ilola ni lagbaro lohun aje ma bo wa tori akoko tin ko wa ni roga iseju pere ti la ni lori eto yi baba wa special apostle ajayi o ka san mi ei eto gbogbo ti to gege bi awon iko ati rijo olorun tin soro late kan bo ni toro eto abo ati wipe baba ti pari eto tan kini di ati pada si ibi ti awon eyan ba ti wa leyin eto yi bere lati ola tori ojo meta ni eje ka won ara le mosa
1: se eyin ara le gbogbo amo ba ti ma nse ni osoosu ni agbara olohun kaka ki o wale o tun ma
0: o tun lo soke si ni adupe
1: a n gba awon alejo pataki pataki lati ola lo in fact awon kokan tin de latale
0: kabisi
1: security issues o ka fokun bale n tori pe olohun o ni alagbogbogbo wa
0: beni
1: de lo tun wa yan awon kan lati se ise yen his behalf so gbogbo awon to olohun yan lati duro gege bi alagbo ni ola ati ti ojojo meta gbogbo wa ti wa ni sepe sepe atawon alagbo ti ijo atawon to nbo lati ta bi olopa bi civil defense everything ti wa nle so gbogbo awon ta ba mo pa nbo lola gege bi awon wuli wa se so e ko mu igbagbo yin dani then ke mu okan yi ke mu dani wa
0: okan ti yin olorun
1: si pe abo o ti duro digbe
0: oluwa se o
1: then lehin eto gege ba se ma nse lososu awon moto ti wa nle lati ko awon eyan to wa ni within ilorin pada si gbogbo agbegbe tan ti wa oke oji ni oke ose ni
0: onyo sango yakuba
1: yakuba oloje
0: gbo ta ma giri alimi olon sogo
1: moto yen ti wa nle pelu lebe lori ka ku flat wa waju moto ta ba ti pari eto ni gbara everybody ma pada si bi to ti nbo ati ti ready lotun la ati ni ojo meyin ti to ma wa si ipa e je ki gbogbo a ma bo omi ta de ma tun lo na fun adura gege ba se mo olon ti se ipese omi yen nle fun mo se ma nse ni osoosu so eje ka ma bo pelu igbagbo ati okan yin wa olohun ma ba pade ta ba ti wa ni
0: ami loruko jesu oda ha eja mo lo fun ti akoko yi papa pa baba woli ifemi dumoye eyin wini wini oju ojo e sare ba mi so gbolohun aso tele bo ba ti kan yin kokan pastor taye e yo bo sodo baba woli moses na a wa fi adagbe ro sodo amuni brass eja mo lo
2: agbara oluwa mo pase gbogbo kan to ba wa si bi to e ori yanu olorun
0: ami jesu
3: bi oluwa tin be ti emi re wa laaye anu to mo fun ninu iye o yanju gbogbo to ni se pelu aye
0: ami jesu
4: bi gbogbo ilekun se si fun paul on sila gbogbo re lo si kin bibeli so pe ko seko eyo kan gbogbo ti to n gbo mi bayi mi mo ilekun ise logo ilekun ise omo ilekun ase ori ise eyi ta ti ti ke to dase wonu iyan ola yo bere si ni si loruko
0: jesu ni to jesu la ko bo si ji na so ye o ko wa gunle e mo gbagbe pe ola le to yi ngbera o Tuesday Wednesday Thursday yo da fun wa
5: Tito, lati gbohun soke kori yin sobo onibo re tin dabira nibi sojo lososo ni efata isoje efata pe odun kan gbako hallelujah

0: started in Nigeria.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo je wa logun.
1: Eje ka gbadua.
2: Let us pray.
3: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri.

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo saturday e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto ni bi tete na anfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo la anfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti n gbo hun mu ki wa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se ohun inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni earth code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa biwa akoko bi eyi earth code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: mo ba po lapo to po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi osu mefa awon iri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opo
0: ere lo kan si ra won
1: ti o fi di office
0: ya ti ma mi hele
1: ele
0: gule gule
1: o da yin mi teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so lo ma
1: yo ara life pe o nlogun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o le tu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti di pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oto nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan ko le se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe ohun yo mu metari bere to kan yi si ye ile se earth code mo se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni ilorin wa ni bi ni challenge
0: ni ilorin ta wa yi
1: be ni olotu
0: roll out the year ti otun la
1: be ni
0: to baba eja tete na won gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otun lai e sare ba n pe awon number yen jade
1: mo ba won jeje
0: 080 3 3 3 3 4 6 4 6 4 1 4 1 20 20 Eja mo na kasi
1: 080 3 3 3 3 4 6 4 6 4 1 4 1 20 20 Ekeji 080
0: tabi 080 3 9 3 9 6 3 6 3 6 3 6 3 7 3 7 3
1: Ben you look
0: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eh eto idanileko ti o waye lola ode ya ti ni otun la ni Eco Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo si o lanfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wo lode yi yo ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan eyi ogbeni sibe sibe aje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
1: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan se ri ije ku je ti baye elomi je
0: kabiyesi o
1: opolopo awon awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi ni to awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo ko nlo lo ti ju titi okuri rin loju titi
0: and we can rin
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mole that is where today every year opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wa accident n gboro ni ego machine yi yo ko o siru le fe ni reta wa yi a feli feli mode and kila nso ni wi pe bi mot bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e ko ri loju ese yo yi akotiti kila fa ki keke ti digota
0: ba lo ti digota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe ke oraye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straight in gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and on the wall of my good that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe dogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
0: wow
1: bi eni ya ba ku logun odun ofo mi nibe that is why we are telling you today pe eje amura because the last time in China is 150 to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a engine yen go so fun wa equipment ami yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni instead of 15,000
0: pẹlu gbogbo n te ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa se ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu engine yen owo ti won fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odo adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun ko ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati la won to ni fibroid ati la won to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo la gbogbo eyan ni sugbo awon to ba ti se won jo mo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa one wa de kalaba
0: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gbogbo iseda omo emi patapata ko si eni ti o re ko service body o le mi fi ma so wi pe bi ara re lo si ile iwoso mo je ki iwoso ko gbe
0: o je ki iso gbe o lo si ile iwoso
1: ba ti gbe owa wahala de
0: mo le si ona
1: and that is what today mo fi pe wa e je jade wa every life mean tradition olotu and I don't need to tell you what is good with government. To yo koko ni koko ninu mama o ton ton da mu re ife to mo logo sabi alafi se awon enye ya yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni da wo
0: lo mi ok
1: won ni da de wa ko wa won ti o sele si o
0: sir oda egbo e ja pe awon number yen lekan si ba ba tin kuro lori ategun bayi bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idanileko yo waye ni agun meso wuro si agun mere irole ni Equa Event Center Equa Event Center ton be ni agbegbe challenge ninu ilorin oya o awon number ore lekan si
1: 080 33 33 46 41 41 20 20
0: again
1: 080 80 39 63 63 63 63 73
0: again 080 39 63 63 63 73 so ada e ja ma lo fun ti akoko yi eh mo gbagbe o ola yo waye wo na ri daju pe wa nbe mo fi owo yo boke mo fi mu ilera re tori pe ilera te ri o gangan logun oro beyin o ba si mojuto boba ijimi mo yan lowo nkan yanu jajo pade nbi jani leko yi lona ati otun la yo da fun e ma gbe ninu anu olodum.

ni oruko Olorun ala pelu atileyin asiwaju eda tun je Muhammad ni mo fiki mumini ati mumina pokimo lesun Christ lapapo mo lesun bile patana mokio ibanu je wa alofo Olorun ala koni fi kangu aye ni kokan wa Allahu la ilaha illa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrili ti mo je alase atulu darile se wo sambi agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado ile Nigeria mo ti wa pe a oni faisan lo gba o ostian lo lowo lowo nilu Ilorin to ba ti wolu Ilorin so pon lo so dota to ba ti di odota bole lepo atigris ile epo alade ne npo lepo etele subo ti di atigris village station bayi complex to wa legbe atigris yen asi shopping complex wa jenta won bi tash bi awon pipe kokan sale bayi gori oke complex yen to ba tin gori oke yen ta complex yen tan bayi office to ma ko kala posi wo be biraria gbomola oba asegun agbaye egberun kan lowo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba bi case ti e fu treatment lojoma bilana ti ba je aso won to ba le je pe case ti e ogun aye ni bilana ti ba ti je la so fun machine be ta ma lo fun o lofe aparun ajegun ofe ni lowo lowo bayi o ansa ye ogbon du ati mesan 39 years on trado ti baba wa shift ala ware mu ajagile bo sogun akanti oke 26 segun bile le wa lo leyin odun die opoko wale oko wala le fun afun doctor international apps ona pogun odun ati mesan ayi oni beje yen lanse lowo laba be na asin gba won ise sise ofe se sell office wa ni ofe se driver ni to ofe se ni factory wa ni anfani wa lati ko application le taiwa sile se doctor international app ade tun wa ni square mega plaza legbe le ko danla ni fi road ni lu ofa agbojingu wa loke lohun ataduwa ti an se fun wa leyin e abere si ma ba so nipa oselera asi complete lawa lodota pade mi ni aran la emi o ba sigun agbe gangan lo ban lohun lola ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 to ba de fe pe customer care number wa to fe ko tedo ati jedikia 08133301736 08133301736 e kale

0: Kialayi 081-333-01736. Tedo Bitas, Alabarabiri.
1: Eleve Sadua Fua.
2: Eleve Wani Sawaludu Tangbaka.
3: Uti Bobara Njona, Ayi Atobwe. Ati agbara okuri olohun owo yin do ma ruke lagbara tolo in tefe lagbara lo e ma ri se insha allah ise yin olohun o je pe yi tun ju bayi lo se muslimi yin abi muslimi atala lagbara tolo ola ka bata lo ola safai marwa ola maqama ibrahim ola taurita ola linjila ola sabura ola qur'ana alafia temi gugu olohun ko se fun yin la wala haula wala quwwata illa billah isele ni
2: isele
3: uyo
2: almostit
3: eba
2: e ti beletwa si lo rin ba te ko wa
3: eh be ni ama ibera mo wa de go ni
2: wa ba te tu wa se jibo lori
3: be ni
2: be si ba ga ye atope ye e ri se dada
3: alhamdulillah
2: ko mo ko ina wa o dada
3: alhamdulillah ni
2: lo tu wa ola pe wa di atun ba ye tu wa fu pe ke tu pa ba kan mi wa ba ye
3: be ni be ni
1: Eleve ki gbogbo aye gan gbo ni lo radio abi eko
4: be ni
1: enu ni kan la tin gbo pon
4: oruko mi ni Oloye Joseph Oyelade Jekete omo bibi ilu Ilokun ni Ijero Ekiti inu ijo mo ti joye mo wa si bi ile ise yi ni around August lodun ta wa yi igba ti mo wa si bi ero radio mo ti bo announcement baba igba ti mo wa si bi mi ori kankan ṣugbọn lẹyin ọsẹ lójú kan tí mo ti ń wá tá ti fún mi nìkan.
1: Ẹ fudu rí kankan tẹ́lẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Àmì náà bẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé nígbà yẹn ẹ̀rí bá tẹ́lẹ̀.
4: Mi rí kankan tí ó gbà tí mo wá lọ́sẹ̀ lójú kan sẹ́yìn ẹ̀yìn tí mo ti dé yẹn. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí kankan tó yẹ pé tí ń bá ń bọ̀ nínú mọ́tò mi. Mo wá rí mọ́tò tó ń kọjá lẹ́bàá mi.
1: Èyí bẹ̀rẹ̀
4: akan gbe nwa debi ni mi mo ba je debi ṣugbọn
1: baba laarin e kayo le ku le mo pe te nso yi bo ti bi gele nu kele le ba fi se ri saarin e pe bo ti bi nu
4: bo ti be se ri ni yan kele le
1: oni kele le ba se ri laarin e awon muslimi ni si amo folon se ri awon kristiani kele le ba se ri
4: wa mi e le tara mi mo ti ni be se ri na
1: ko
4: apa e ba e baba agbomo na mo ri ba e
1: eri mi kiri ba e
4: ri
1: e si ri bi tele ara
4: mi ri o tele mo ti mo ori figo e bayi mo ori
1: dada bayi
4: e mo ori won
1: kile won fe so
4: ile je e o to ni ki se fake tori to ba je pe fake ni ma ti mo tori en ti mi o ri mo ti be se ni ri bayi dupe lowo olorun
1: ile ti ari
4: to ni na
1: e ti won e ba ile wa fara yin e te mo pe won ni
4: eh
1: ṣugbọn e ile won ni se ile wole fara yin bayi
4: e mo wole fara mi be ni awon eniyan to ba ni isoro bi ti mi yi mo dari won si bi kan ma wa si bi iṣẹ́ wọn níbi kíbi tá a bá ti polówó kó wọ́n wà lóòótọ́ ni ẹ̀dẹ̀ máa rí ìgbàlà lórúkọ jésù.
1: Sọ bàbá ẹ ti dàgbà ẹ tó mọ gómìnà láàyè.
4: Àti àbá ní tarawa jẹ mo ti súnmọ́ àádọ́rùn-ún ọdún báyìí.
1: Àádọ́rùn-ún ọdún ẹ fi àgbàlagbà ẹnu yín yẹn ẹ fi ṣàdúrà fún iléeṣẹ́ wa pa gbọ́gbọ́ ọdún àti mẹ́jọ tá a ti ń dáwé tá a ti wàgbò
4: àtòkù bẹ́ẹ̀ bá ti wí kó máa rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù.
1: Ẹ ṣe bàbá December tí a wá rí August lẹ ti wá.
4: Bẹ́ẹ̀ni
1: December tá a wá rí báyìí kílẹ̀ wá sí December yìí.
4: Mo wá dúpẹ́ ni mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yìí iwájú ilẹ̀ pàbìtì eré sí iwájú ilẹ̀ ó máa lọ o ẹ ò ní rẹ́yìn o nǹkan tá a bá ti wí a máa rí bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ Jùmọ̀rẹ́.
1: Ilé tọ́jọ́ pé ní ìsìn ìmọ̀ tuntun ní kedere. Adupe pe gbadura ten se o mo wa atbo mo mo wa ni inshallah ero ibani soro mi ni 08032652265 to ba pe number yen emi ari agbo mala ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jadu le Nigeria ma gbe to ba ti wo lu lo ni so pon lo so dota bo le le patigris ele patigris ye o face nmp to wa lo dota ni complex ta wa asi shopping complex lower lo gbetile pa tigris ye gori oke to ba tin gori oke tan bayi office akoto ma kala poshi awon lo ma ba nbe wo to kesi po laruju anaya an la pa la pa ana mu jemu je an la tanata bana ginisa inu en gbona on lorun kolu kolu e ti wa fun le daro abeda bo abeda rusun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo ti wa secondary infertility obi ka bi ki jo wa daduro olohun ba la lo ba tun somo olohun ti wa re mi ari agbomo lai le yoba oba isegun agbaye lati lewe ati gbogi fun o ko sibonu gbogbo esan to ni won to wa kesi pe iti wo ti e ni arun balopo ni oni gonorrhea infection on ton koma kunrin njo abo ni staphylococcus infection abo ni syphilis infection ato si eleje ni wo ti e ni kolu kolu e ti wa kolu ni bi pe o ti fun ni da kole to ba ji la ron koma kunrin obo ji abo nji o ma current wa abo we sumo lufe aye ja olagara abo fe sumo lufe to ba ye ti lagara yen nko mo kunrin ba wale abi laarin seju kan si meji o mi nu nko mo kunrin ti wa abi ti ye wo ti e ni arun asuke ni o wa lo mo gujo dun ti wa dabi to mo dun medogun ewi ati bogi meta fun o ti wona ba ri nko mo kunrin laarin ose meji o bu eni ni bi tinu e ma dun de lori asuke ti wo ni wo to wa kisi pe nti wo ti e ni tesoni ose lodo yale odo yawo sisi abosi lodo yawo sisi odo yale ko sisi ayo ma fi yunda la mo ni abi nti wo ti wa ni nanu ajaka oko elewu gbedu ni egbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi o wa o ku na to n paradi o ki nanu ni pe be to ba ti gbewede ona agware abere si ma ja oko e kakiri ara obere si ma ja oje oju obere si ma su ti ko ko elewa pa ti ko nu oju adi pe oju e mu bye bye abi ko ma ri kurukuru boyo tu fo ni katarat abi gila koma ayemi yawo yen to pe ogun odun medogun ogun odun ori nkaka on dodo ari agbonla on foju won ni na kede won na wado wa wadu pe bolohun oba laarin sukan sosukan wala si meji la fin toju katarat abi gila koma won to ba je pe oju tin se wo oju isoroju ti won ni ogun aye ni elomi won fo cover oju re ni elomi ora won fi di loju ti ori na ose meji la fin toju yen ta ba ti fo ni ta jogun lo baba wa to ba ti lo nkan yen laarin ose meji ta ni ose bo ti ni ose o ri pe o foju ori na kede re ni so oba lo oni nkan to fojo e wa de dupe fọlọrun oba to bonu wa la kan bi ki to ni won to wa kisi pe nti wo ti e ni won to jobirin nkan fun ja loju are wa ni wa ti won ni yellow kolukolu e ti wa kolu ri pe o ti dan ko so eru nto lo fojo wa na lojo meta lojo meta lojo meji abu ti mu nko so e lo nipase nkan won yi o ti wa je ko loyun ju ijo alakan be yo lo nbe alama nbe alapati nbe no mo go no mo ran ijo alakan ni e ijo alama no be si mo ga yo mo ga yo mo ga to won ni alaba je fa so kale won ma gun ju lo mi kakiri abu ni jo lo abu ni ijo alapadi bo da kun dile wala bo de left na bo de bele adowo iru ju won ni won ni elomi operate o tun gbo pada abi nti wo ti e ni ito gani o le toka be kiro people abo nte en to bi e ma run me fakile o to ma e to ba tin konje e ka be meji vitamin ara oru alon to danu ye abi tin tin nte en se wo bp ni fupangaloni ni lolola o ti wa korosare ti joko ni so ro pa ro se intelo mi te wa ni idi ti ti olofe lo gemege ko ma to wa fe tin ko ma kunrin e abi ti woni la ku egbe ni aba wo kara to ba tin bi opo na kan sikeje tupe tupe lo mo mi ati focus o ti ka ilu egun ni ati na mo sa suruku oran ife lo mi elomi to ni sangun sangun ni gombre si ma san ani bo nkan e bo ngbe nkan le bo fi kan wo abi ti wo te wa ni to egbo adaji na ni bo igbo adaji na ti woni nipase tosuga lo fati e ti gbo sanma abi igbo adaji na ti woni ogun aye ni opolopo elomi nbe to je pe atawon baba npe ni ipaki abi pase atawon loyin mo pe ni ania abi ti wo ti e ni ogun aye ni o se be ni o jeje leri owo ko oro ko fe te lomi o lepo lepo o ri po na de obirin mi re wa lobirin mo gbo mo re wa lobirin oni mo gbe ti gboju ojo arugbo soju e oko mi mo boya o ma so lokunrin han si gboju arugbo soju e elomi lepo lepo ko ri po de elomi nje lojo run elomi won ba sa sipo lojo run elomi ko egbe lo ni abi ko se mi se mi opolopo wahala kan bi keji n to ba ti pe ndu mo mo inu mi are inu eja re inu san re boya selase ni abi ti e ti lowo kan bi keji nu wadu ari agbomola o ba asigun agbaye to ba ti wolu lorin so po n lo sodo ta bo le le patigris filist station o wa ari asi shopping complex to fa egbe le patigris yen wa gori oke complex yen ofisi akota ma kalaposi awala wa nbe in to ba ti gbe ndu mo mo inu mi are inu eja re inu san re boye se be ni abu ti bere ti pe o ti lo gusu lo gusu ti olo boye ti wa lo kan bi keji nu abi o to ti e je pe gbogbo ara re ogbadun ara re ara bere si town ni abu o ti e kisi pe orurun sun arun ni wo focus pe o le gbowo san boye ni mare mare ya pasa je lu va tavo va abu o ti e ni ko egbe abi ko se mi se mi wa du are gbala ko dupe bolo ngo ba agme fa bo na lati wa nbe o ero ba ni soro mi ni 08032265265 08032265265 agume fabo pade mi lodota legbe le po atigris lodota nlu lorin emi ari agbomo la ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jadogle dirinjia mo ndagbere pe mashallah.

0: ẹ mọ kọra yin le o
1: iwo ni mo feran ju
2: I love you
1: ni gbogbo aye yi sopo
2: sopo sopo
0: nje eje mo wi pe awon nkan mi te ro po lolufe yin tan yin gba te wa lafe sona awon gan kan nse lori owo bi fe se wuwo si lokan won gba yen ni awon na mu sokan pe nkan pataki ni e pe ololufe yin sakiyesi awon to nse to dun mo yin tele ti o se mo bojokunrin boje obirin nigba mi won ki n sakiyesi e je nse apere kan fun yin.

abala eleketa na lade lori eto yi ti mama ti won so oro won lekan yen nigbati won pe wole labala akoko mo lero pe ati yanju e ade ti gbe ti sibi kan e ma pe mi lori yen lori nkan ta fe dasi lale ibe yen so ti ye yin e seun ejo e ma iti pe bayi e je ka jo gbo nkan ti a ma gba arabirin ni moran le lori se ni won be mi gidi gan ti oro asiri gba ni kore awo debi pe won ni kin fadu arun awon lowo ko ma ni ateyinbo ti o da fa won lori nkan ta won so fun wa yi won ni nkan bi odun meta seyin oko awon pe awon pe ohun se irin ajo lori bi aye tun se ma tubo ro awon lorun si onise owo loko won buru jide jide fun lai jawe lai wagbo sugbon lai nkan bi odun marun merin seyin nkan lo le fun oko won ki si du mokunrin nu ti o ba ri bukata gbo ni bo se wu tabi bo ti se nse tele ka pe ni ti o ti ma ri se lateyin wa a si ma rorun pelu ireti pe yo da sugbon ni to ti ri se ri to wa da bi pe won bomi pana gugu e lo le wesi a ma ri bakan won ni oko awon feji keta won to awon ni mimo lo won o jewo fun wa boya Christo ni an lo ba ni boya lafa ni boya babalawo ni won sha ni oko awon to awon ni mimo lo won ni o wa awon ti won gege boko awon se so fa won we won wa ni asiri bibo la won se fun o turoko awon ni ohun ile sebo ohun ile sogun ohun ile feyan se nkankan ohun ile se kini o ti yeyin debi to ijoba ti ma wa mu ton ti ma ko ma mu gari siyan lowo lori pa fe lowo ina lori pa fe ma rise gidi gba ina oni oko awon sa rin won pade eyan kan ti won pepe eni to sanu fun won o wa fun won ni kini kan be o pe yawo re o salaye fun bo ba se bura fun ko le mo pe ki se nti o ni atubo tan aburu pupo fun e falasi pupo kesi ni nti oko awon ba won so ni pe o ji awon laarin oru o fun awon ni kini kan won so nkan na sugbon mi o ni so lori ategun lale yi won ni kini yen o ni ka won fi sibi kolofin ara lati ale moju bi ile ba ti wa mo kohun to soro seni kankan ka won mejeji o to we nkankan lohun ti gba kini ohun to won mu pada lo sodo awon onimemo angbe boro ba ti divan baba so pe baba ni tin ba ti fun o ko fi pamo si koro ara dakun maji o bo sonu o bo ba ti wa didaji o fi le lowo won tun mu pada lo ba baba won ni kini e wa da bi gba tawon yoruba fi n gbe a
ọkọ wa kinle wi eyin o se fi si koro ara ti yin o se wa je koro ara temi beyin le lo ba won beyin le ni lo ran lowo won beyin le ni asanu fun o se wa je mi ni ma fi si koro ara e mo gboro sun oro yi o gborun o Olorun wa kunle awon be awon sunkun si lorun dakun apo lowo iya mi mo je iya mi oju sunkun mi tori ko le lowo loko awon ba bura fa won o bora isi o tun bura pe wo ko si nkan kan won ti e ni ko ni si laburu bi nkan won ti e sele ki si nkan kan to le memi re lo dakun dakun mo ni fe re looto oko mi wa mo eyi to gbe wa yi ko sinu lana esin wa in le se o wa lo du oko awon gan ko sun mo jojo yin awon na o le sun awon wo pe kan ma lo sun lo ko ma lo fi kini ohun pa mo si ko lo fin ara awon igba ti le mo ko awon murin ajopon ko wale fun ojo meta woni gba to de oju e kore lo woni ha gbo wo ti mo ma nri iwo ni mo nna le lori atawon mo e bye bye bye won lo sa karan sun awon gan fun bi wakati die lati gba to ti de tawon ba fe jade ani malo malo we won mumba soro she fe work out on me ni o fe jade abi o fe fi mi sori joko ewure lo nsoro aja lo ngbo won la won sa joko awon gbogbo nkan to fe so oro to so le awon lori po ni pari oro e o so fun awon pe nto le se mo ti reyan se fun mi nta o ah pe kini e o sa won ba kan pe ah ta lo gbira re le fun o awon ti e tun pada so dija mo lo pe a je pe o ti lelomi o ti loju mi

0: Hello, Ekalema.
1: Ekalesa.
0: Okay. Yes, sir. Amio.
1: Oh, wow, that's
0: good. Eba mi soro soke die si. Mi o ti e wa gbon yin mo rara.
1: Mo ni ko wa ti e fu, ko bi ni wa ti e fu.
0: Okay, okay.
1: Because iru okunrin yen ti dangerous bo ti wa.
0: Hmm.
1: Ori ton gbon ba wa ti e fu. Ko si ti o ni le se fun na.
0: Hmm.
1: Ori oda in the morning pe ni le gba ni pe to ba le yera fun gba die.
0: Ah. Won ti se nti won o se bi
1: ah to ba lu eleyin o tan ti se ba pari lara ti o le fun pada sara yawo na mo ti ni ko ni opura
0: ah o ga o
1: ri do ko ni to le se ba won ko si nti o le se ni ben ah ni sori bu ko si kwa o da wa ko kwa ran ma jena si gan
0: mi o mo ko le to ba won
1: ah ola ni o ni da
0: amen. Ese o. Obinrin ọ̀hún náà ń gbọ́ wa báyìí.

0: Eje atun wen to wa loju opo e ka le o.
1: E ka le o.
0: Yes sir.
1: Ramu de ni baje o.
0: Amen.
1: Gbo atan da titu Olorun ni le o ni daru o.
0: Amen.
1: Ile tin lo ni daru o.
0: Amen. Imoran yin.
1: Oruko mi na fun ti baga. So, nze me kan se mo nbe ni ki ah obe ko ko ko wa anu adura ni. O ma be lohun gbogbo nti oko re ba fun o ma gba but e ko ko no wa to ba ko ba ni se lowo o te ra ma se re so enu ba se ma fun o ma gba o mo ko no se ma fa do ara lowo tori ko sa mo sa ko o na do sa di na ye fun igbin oju na lo si gba won ba la na ko lohun ko sa na olohun ba o de ko igbin oju ki o ka ma tari ko ja agbara ni and we ignore you, don't pose it. Ignore you, let the wife, since they let you, let them listen to you. Well, this is all the things that would have to be. You can buy a deal, Jay. Me. I'm not all alone, but I know what I know. Okay, we go for the whatever.
0: Ashum. Aja woke on in one, once you want to feel your own share. See your WhatsApp, Lisha, while you're 091-36-556-864.
2: E ka le olotu e ni se oro so Olorun a ma kun yin obirin yen imoran temi temi fe fun ni pe ko gba ka mu so ngba ti o ti se nkan to ko ni ko se telomi de ti se ti won de ni ko gba sinu le ti o ba sa ti lati ku lo kon do won ma le jara won oni ko lo se suru o ko mi iya mama lati oka garage

0: Hello. Ekale o.
1: Salam aleikum, Ekale o.
0: Wa aleikum salam.
1: Mami Abibu ni lati le aje loja.
0: Yes ma.
1: Imara temi ni fun obirin yen, yo gba kamu ni o. Bo ti yo wa fun fadua. Number 1 tun wa ni. Ko kokko shift na. Ko wa lo bere.
0: Can you just shift him? Ko ye mi to my shift.
1: O wa bi kan duro sina.
0: Kokoko ile oko re.
1: Kokoko lo dundi kan na ko wa bere adua ni sise. Oni ko nbe yan yan ba yin.
0: Okay.
1: Yo mo wa yo mo lo. Amo yo kun fa adua gan. Ko la mo ba le gba we si. O tun kun fa we. Wa mo a be lohun si bi oro gbe si aye bi o se fi te bo oro gbe si aye bi o se fi da. Hello?
0: Mo wa pelu yin ma.
1: O mo gbadura gidi gan.
0: Se
1: ko to ba ni.
0: Ko cha gba iyawo ti tohun to sanu oko re wali.
1: Tori to ba ni won ni gba bayi ni si. Wala na ni o to fe je fun. Bo ti o bere adua ni sise. Tolorun o fi sanu re. Wa wa sa adua yen yo mo to se sadaka ti o mo se tore. Olorun o fi wa tun iyanu. Imara ni imara temi nu.
0: Eshun.